0: right. Yabona ke manje isikhathi imizuzu umhlanu ushayela ihora lesibili emsakazweni izomzansi 98.0 FM. Enjoyed ngethembisile ukuthi kuzothi makushaya lesi sikhathi sibe nayo ke la impunga yesintu. Impela ke bese sibukusana ke ngokuma kwezimo nezinto ezenzekayo ke emhlabeni esiphila kuona ezinye zazo abanye ke sebeyazijininda bazishiya sekuyizinto kababukeke bengasazinakile noma ezibukeka esikweni nasemkhutshaneni yethu sisizwe singabenguni singasazilandeli singasazinaki okugcina okunye kwako kuba nemiphumela emibi ngoba izinto sigcina zingenziwa ngokwendlela ekufanele zenziwe ngakhona. Sibuka ke namhlanje nempunga yesintu sibuka umehluko phakathi kwevezandlebe nelongwe. Uma ingane kuthiwa iyivezandlebe noma kuthiwa ingane iyilongwe, lokho kuchaza ukuthini? Lokho kusilekelele kutheni mase ihlaziliwe ihlaziwe kahle le ndaba sakwazi ukuhlukaniseleka kahle ukuthi uma ukhuluma ngevezandlebe ukhuluma ngengane enjani, uma ukhuluma ngelongo ukhuluma ngomuntu noma ngengane enjani. Okuye ukuthi mangabe kwenziwa nemkhutshana eyenziwa ebaleni yalezi izingane ayikwazi ukufana at some point, okunye zigcine izingane zenzelwe into efanayo nezingane ezitholakale ngokuqondile emndenini lowo. Leyo ngane ingazi ukuthi ilongo igcina yenzelwa yonke imkhutshana bese iba nje usikhwili phambana nobhoko yona ebaleni, kanti cha impela ke kunale mkhutshana bekufanele ifezwe ngoba lengane iyazi ukuthi yazalwa ngaluphi uhlobo noma uyisa ngazi, ingakho izalukwazi eziningi zazazi uma ngabe kunelongo ebaleni kunelongo la bese kuthelwa nje izibi kubukeke sengazathi ingxenye yengane zala ekhaya. Angikubingelele mfo wethu ekuseni ngesonto.
1: Mnewethu, angibingelele ngiphinde ngibingelele abalaleli bomsakazo izwi lemzansi kulo hlelo olukhulu kangaka. Ngiyabingelela mnewethu.
0: Awusihleziseke kogwansile kesifunde sikwazi ukuqonda ukuthi ma ukhuluma ngomntwana oyilongwe nomntwana oyivezandlebe kuswe khulunywa ngabantwana abanjani la noma ngabantu abasuke sebenja abasuke bezaleke kanjani kulowo mndeni.
1: Mwethu, asibonge kakhulu ithuba, iphinde futhi sibongele umlaleli ohlelo olukhulu kakhulu nomlaleli womsakazo izinto mzansi ukuthi abekho athi la sikhuluma khona into ebaluleke kangaka. Uzokhumbula iy'ndaba ezifana nalezi akusezona iy'ndaba abantu abaningi ekulula ukuthi bazithole, kodwa banenhlaba imisakazo efana nezi lomzansi iyakwazi athi iy'ndaba ezikhulu kangaka nezithinta iy'mpilo zaba bantu abasuke belalela ngaleso sikhathi.
0: Yes.
1: Ngelongwe nevezandlebe sibe sikhuluma ngabantu ababili abehlukile.
0: Okay.
1: Bahluka. Ake siqale sichaze kuqala ivezandlebe.
0: Okay.
1: Uzokuthi phakathi kwekhaya uma kukhona engaqondakali ukuthi abe yale ikhaya noma akusiyona yale ikhaya, yayikeke ibonisane ngempawu ezithile. Othola ukuthi engayo iyazenda yonke izisibonelo.
0: Okay.
1: Uthole ingane le izele lekhaya kodwa manje inezinto ezenzayo, mhlawumbe bese ngisibonelo nje uthole ukuthi iyakhala le ngane noma iphakathi kwabantu balekhaya noma isendlini ethile mhlawumbe kwagogo kuhleliwe iyakhala le ngane imithathu kuphela phandle bese iyathula.
0: Hawu.
1: Uma iphakathi kwabantu balekhaya ikhale ibedlini kagogo,

0: akulona lala ikhaya nendletshana zakho akukona kodwa ke ngoba umfazi lo ugcagcile la ikhaya uthelwe ngenyongo kuyaba lihlaze libi ukuvela ukuthi uphumile wayokhwelwa inkunzi yangaphandle wayesezala lengane asiyembe asiyembe selento siyimbathise bese sihlaziya senza ngendlela ababehlaniphika noma abasekhona banjalo namanje kwezinye indawo abasakwazi ukuthi noma kuba nemicimbi lengane kuba nendlela ethile nje ukuthi ayingabandakanyeki endlini enempepho ngaleso sikhathi ayithunywe somewhere khona izodileya ukubuya ibuye seyihlatshi iy'mbuzi seyihlatshiwe zokubika umsebenzi wenkomo wangakusasa impepho isishisiwe ayingabukhona nje la kuzodinga khona ukuthi kube nemdanti edinto edinga umsamo bese abanye abantu benganaki ukuthi lengane ayibi khona kuleyo mzuzwana so angazi-ke mne wethu noma esikhathini esiphila kusona namhlanje isaqashelwa yini leyo nto na uma kuwukuthi ayisaqashelwa iba nemiphumela enjani enganeni
1: mnewethu ngingaqala la mnewethu abantu abaningi abazaleke ngaphansi kwaleso simo ngiyafisa ukuthi bake bayicukele or bayibukisise nakuba singasho kuwukuthi abantu abasuke bavele bahambe ngoba yonke into kuba khona imigudu elandelwayo uma usufisa ukuthi uyilungise njengoba usazile ukuthi ukuphenya isidwaba zomfazi wakomunye umuzi kuyinto eyichilo kakhulu lokho esizweni eyichilo nasegcekeni lomuzi wakini emsamo wakini sokusuwudungele umsamo wakini isokuwukuthi bantu baqaphele ukuthi uma into efana naleyo seyenzakalile umuntu kakathosekele kuyo ngoba ngezikhathi zasendulo lobu kwakwenzela okuwukuthi kufihlwe amahlazi uzokhumbula ukuthi owesifazane wayethi noma esebenzile kodwa wayehamba kuye bekubo abuye nekuzi yokuzogeza lomuzi okukhomba kona ukuthi bekwakwenzile kuyichilo idona ichilo wengeka thathu kuthiwa kabuyele kubo ayonanda inhlapho kodwa ukuthi khaya usuke kwenzela kona loko kuwukuthi ihlazo lingabi bikho uzokhumbula ukuthi kunesisho esithi izibi zekhaya ziyamdelo yingako-ke kwaleli ngeyale ekhaya kodwa uma kuwukuthi leyo ngane iyabonakala kuwukuthi into zayo azihambi kahle kusuke kubalulekile kuwukuthi ikwazi ukulungiselwa kahle izinto ibongele ehongo lelo lalakuganye khona umina ukuthi liyikhulisile okanye ikhulele emagcekeni abo besiyacela ukuthi kucelakale kuwukuthi-ke ihambi yekwisekelo sakomali nakuyikhona umsamo ungeke uze uyifike khona ngoba beka ihlali la kugane khona umina iyothi ngesamo kodwa izidalwa lezi zakubo ngokwezikazi zophakama kulo bese leyo ngane leyo ibe ingane othole kuwukuthi inombango phezu kwesimo sayo ngenxa yokuthi ibe siyisisekelo kanti kufuzanga umuntu onjalo kufanele kuwukuthi abuyele ohlaba lwakomalume ngoba ithongo lakomalume yilona elingeke lize limlahle ilona elingeke lize limnqabe ngaso sonke isikhathi likwamukela liphinde futhi likwazi ukuthi limkhanyisele
0: no isobala isobala kakhulu isobala kakhulu so uyabona indaba yelongwe nevezandlebe ngendlela osuyihlahlele ngayo kwabanye bekufana nje bengathi u-6 no-9 ngoba phela uma ukhuluma ngelongwe ingane vele ngeyona yala ikhaya kodwa okumba eyenziwa yayingxenye yey'ngane zala ikhaya abantu abathile abasuke belawula isimo ngaleso sikhathi ukuthi asibe sesimweni esi-right bese kuthi ivezandlebe nayo ingane ebukeka the same way nayo le yilongo ngoba vele zombili lezi ngane kuyaziwa ukuthi akuzonza la ekhaya noma le ivezandlebe kunokusola kusafuna uqinisekile.

0: ngaphansi kwemisamo yakhe. Iqiniso engizwakali kahle ukuthi uma ube wathola umntwana endaweni awunangane, leyo ngane leyo yakomani umsayo noma ungenza senga ubungeke umthathi umnina wayo. Isintu sisho, isintu ukuthi akuhlawulwe, ukuhlawula umkhuba, kodwa isintu sithi uma wona intombi wayizalisa kufanele igane ibe umfazi kuwe nento ethelele ela lapho. Kodwa umuntu intombi owayona uthi nizawuhlawula bese uhlenga ingane, ukuhlenga ingane kuwumkhuba ukuthi uthathe ingane ushiye nina. Umuntu ngishiyela ba ole ndabukeye uma nje wesifazane nosemzalisile kusuke sesiphoqa ukuthi umthathe akugane abe umfazi kuwe. Isintu-ke leso.
1: Bunga isintu utholakala kanjani? Ngoba ngicabanga ukuthi upart 1 lo, ingakho ngithi akusongakanga ngabe khona, ngoba ngicabanga ukuthi upart 2 uzodingeka ukuze igcwale yonke le ndaba iphelele. Mhlambe ke oyodinga ukuthi kube khona ke akuzuzayo kulolu lwazi oludephe kangaka uyokuthola kanjani?
0: Inkonzo yesintu yethu asiqale nje enkundleni lezokuxhumana abantu abatholakala kuzo nabahlala beku. Uyathola enkundleni zokuxhumana kuzona zonke, thola ngegama elifanayo impunga yesintu ingwe, lapha ku-TikTok, ku-Facebook, ku-YouTube impunga yesintu ingwe. Inombolo-ke intakuzona nakhafazo ye-WhatsApp inombolo 071 2 7 8 4 3 9 9 1 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1: ngene ngoba uphethe amakhohlomba okwazi ukulapha isizwe. Asibonge kakhulu.
0: Bonge kakhulu mnawami.
1: Siyabonga kakhulu mfowethu. Ngiyabonga mnawami. Ngiyabonga mfowethu kakhulu. Okay. Hey impunga yesintu le ebesikhuluma nayo njengamanje. Ngampela ke isidodisa isicushisa esikhulisa kukona konke ke sikuzamayo empilweni zethu ukuthi izinto zethu zihambe ngendlela efanele. Sazi ukuthi izinto zenziwa kanjani. Onendlebe zokuzuzwile.

indoda omphongolo kayinawo kuze kuyoshalwana-ke ihora lesishagalolunye zisithupha ke namhlanje enyangeni yokubeletha abafowethu 2026 noma ngabe intoni na obuyithandazela mntanama ukuthi ubungakaqali qala manje ngoba lena inyanga yokwenzeka kwezinto ngizokuphosta lokho nje ku-TikTok lena inyanga yokwenzeka kwezinto yebo Piwake uzosinikeza indaba amalibumbana ke ihora lesi khombisa njengoba wazi ukuthi ke sisebenza naye kuze kuyoba ke leso sikhathi makuyi weekend njalo ngehora ke uzobe sinikeza ke izindaba yebo mina ke nginani la kwaMashu ngibe nani lapha eThekwini kanjalo aseklaro ukuthi yebo Sacheroke uyena bekade suka la nangale kwaloko ke kuyozuhlangana naye ke ntambama ngehora lesithathu yebo

uzubona ngempela ukuthi ke uyingxenye yalolu hlelo ukuba ngithole ke igama lakho nesibongo. Angithathi isicelo somthandazo bafundi, sengithatha igama nesibongo nendawo kuyona kuphela bafundi. Ihloniphane kanjalo nje.

njomuye ngayo le ndaba yokudlula ko 40 wayithola naye engaqondile ugcina esetshela ingane yakhe umagcino ka 8 years ubuhlungu abhekene nabo emjolweni wakhe uthi hey bakithi ingane ayikhalanga kanje ajabule lento yokudlula ko 40 Yawazi ukuphuma uye emotweni ngempela uye emotweni ushukhiwe emoto.

0: njalo uyama nomuntu uJesu yebo.
1: Izindaba ezihamba phambili kuleli hora kunxusa amakhansela azongenela ukhetho ukuba aqinisekise ukuthi asebenza ke ngeqiniso emphakathini.
2: Lezi izindaba zezwi lomzansi.
1: Izindaba zobomba nakwehora lesishekelo.

ngabalenza esigodini samathambo sika Ezekiyeli. Sithembelona njoba impilo yethu ihlukene ngenxa yomubi oyihlakazile. Lona ke linamandla ukuba lokho bekuntshontshwe isitha kubuyiswe. Selikhulumile lona liyasehlula. Ifike lihlule awethu amandla kuvele amandla alo. Ngoba lona lingukuphila. Esilethembile simi ngalo. Masihlaselwa sijikjela ngalo. Siposta lona nasemafonini ethu ngoba yilona esilwa ngalo. Nako TikTok silwa ngalo. Nakuma status ethu silwa ngalo. Nasemhlanganweni bemelene nathi singasophendula sithini. Sidonsa lona. Izwi lakho lisibham. Sidubula ngalo. Izwi lakho liyitshe nesihlilingi.

ngishayela ngalo imifula emikhulu sidlula ngalo futhi kuyikhukhula nasemlilweni emikhulu sidlula ngalo izwi lakho sinqoba ngalo ngakho ke profeta ukhulume ngalo uqondise wakhe ukhuze ufundise ngale okusha ngalo izwi lakho uselele loyo bese phelelwe yithemba lo bese uyalahla lolubizo kodwa izwi lakho limbuyise awudunyiswe ke ngaloko ozokwenza manje Sengiyakubonga ke baba ngalo ngoba ngiyazi khona ozokwenza ngoba awukaze waqala ungaqedile Senginikela ke okwami ukuphila ukuba ngibe yithuluzi ozolisebenzisa ukuba ufinyelele kubantu bakho Hlambulula izindebe zami zomlomo ukuba ngifaneleke ukudlulisa umyalezo wakho Nalapho ke sengilikhulumile izwi lakho uma sebebonga Lingaveli elami igama ngoba bayobe besizwe uwe vele abakho wayithengela bona ngelakho igazi Ngegama lika Jesu siyacela Amen Lapha sifunda incwadi ezimbili ezinemiyalezo emibili. Incwadi yokuqala kaJona chapter 1 nochapter 2. Okokuqala sikufundayo ukuthi awusoze wabalekela ubizo. Message number 1, awusoze wabalekela ubizo. Message number 2,

zini ngokolimi lwamanje la kugitshelwa khona e-rank. UJona wathatha itekisi engayi lapho ethunywe khona. Wawuthatha umyalezo but wangaya lapho ethunywe khona. Ungcono kokuba akawuthatha ngakwamyalezo. Yathi inkosi mayiqala imtshela umyalezo nje wathi ungazi ungabisaqala ngini. Waqala wawuthatha. Manje ke yiyo lento bafowethu enza ukuthi abanye nibabone beshayekile enkosini, abanye bangene emahlazweni bahlekwe nani na, nibabone futhi bebuyele enkosini ngoba bagcina bewuthathile umyalezo. Manje akufanele ufele kubo. Anganoma lento ingaphezulu kweni kodwa ngizozama nje. Manje mawubona umuntu obekade ewile edecide ukuba abuyele enkosini, wazi ukuthi indaba ayikho ngayo ngoba umnyalezo ukuye and akufanele umnyalezo ufele kuye. Ngoba loyo omthumile uyayifuna i-report nokuthi kwenzeke lokho athume umuntu kona. Bafowethu lapha emsazweni kukhona abantu abangilalele manje abaneyiphiwo ezithile abazinikwe uNkulunkulu. UNkulunkulu wabanika zona ngoba kunabantu bakhe uNkulunkulu afuna ukubasiza ngalezo ziphiwo. Ngoba njalo uNkulunkulu mayefuna ukusebenza ngeke agibele imbongolo noma agibele esihlahleni, mayefuna ukusebenza uyogibela umuntu. Baneziphiwo zokuthi uma kuze umuntu kuze ngisho abantu abadala kunawe nangokweminyaka beneyinkinga ezithile eyingaphezulu kwakho, ezinye izinto abazibuza kuwena izinto kwawena ongakaze waphila kuyona. Ubuze umuntu oshadileyo ukuthi enze njani ngeyinkinga zakhe zomshado, wena ungakaze kufike umuntu athi e baba, awukabona ukuthi une-calling. Kunento uNkulunkulu ayibeke kuwe. Lapho awuganile kodwa kuza abantu abaganileyo kuwe. Ingafeli ezandleni zakho into kaNkulunkulu.

kanti ke abanye kuyenzeka ukuba bathi sebephathisiwe lento kaNkulunkulu uSathane abanqobe bayisebenzise endaweni errong bazi nabo ngenxa yokulamba esiswini. Bezwa futhi nakuba ukuthi unembeza uyabalahla ukuthi lento abathunywe yona akufanele ngabe bayisebenzisa la. Kodwa bayisebenzise endaweni errong ngenxa yokuthi lapha esiswini kukhala ikele mbalambile. USathane abathembise imali. Wena mawubezwa benza ungayitshela ukuthi badumisa uNkulunkulu kanti ayikhona. Bayazi bona kunembeza wabo ukuthi le ndumiso yabo abadumisi uNkulunkulu. Bamlahla kudala. Balambile.

bafowethu njengoba ngikhuluma nanje abanye bayagida kumanje bayazi nabo begida ukuthi lapho begida khona kufanele ngabe bagida khona abanye kukhona namlandela wazi kahle ukuthi kufanele ngaba kamlandeli lo muntu uthe mayifika emateksini kwafanele aye eNiniva yena waya eTarshish ngiyakungixolela bafowethu kumanje nje bakhona abangilalele sebeze bagqokiswa izinto zakhona kodwa bayazi bona kunembeza wabo ukuthi babhilonga kuphi umbuso kodwa manje bagqokiswe izinto zomunye umbuso manje ke usathane ke ebuthutheni bakhe unayo lento yokuthi kube ngazuthi uyixuba sankonzo lento kodwa labo bayalazi iqiniso ukuthi noma usathane angayenza ngathi isankonzo lento kodwa ayiveli enkosini uJesu bafowethu iklabishi noma ungalifaka ithini lika fish noma ungalifaka icucwana zenyama yenkomo kodwa iklabishi liyohlalela iklabishi noma ungazama ukulipheka kanjani kodwa iklabishi liyohlalela iklabishi asidideki siyabaza bakithi lento othi iyodwa isafana nale yethu uyazi wena kunembeza wakho ukuthi awusahlabeleli iculo lala manje ke usathane niyamazi bafoti into zakhe uyayifanda unoxhaso lwazo manje ke le ndoda yayazi kahle ukuthi kufanele iye eNiniva yaya eTarshish ngixolela nje bafowethu mayingaphezulu kweni le message kodwa ke iyomthola omunye futhi ngiyobuya naye saphefumula

Kukhona isikhathi ke bazalwane bami iBhayibheli ke lithi ke baze bathi labantu masenze inkatho. Ukuze sibone ngoba kuyabonakala ukuthi lesi siphepho kukhona umuntu la obalekile. Ongafanele ngabe ula. Awubuke nje ukuthi unenhlanhla engakanani yokuthola umsebenzi. Lapho uphoxa njalo emsebenzini. Sewathola imisebenzi emingaki uyilahla. IBhayibheli ke lithi ke inkatho yamudla uJona. Bafaka ke umbuzo ke kuJona. Ake usitshele ukuthi kungenxa kabani lobu bubi buphezu kwethu na? Umsebenzi wakho uyini? Kubuza laba bantu. Uvelaphi? Liphi izwe lakini? Ungowasiphi isizwe? Awu imali engaka uma wakho ayisebenza ezamela wena? Usuzothatha itekisi e-wrong manje? Emva kwe-experience engaka? Yini umsebenzi wakho? Uvelaphi? Liphi izwe lakini? Ungowasiphi isizwe? Oh bafowethu ngibonga nje ukuthi wayisakhumbula uJona ukuthi ngingumHebheru. Ngiyamesaba uJehova. UNkulunkulu wasezulwini owenzile ulwandle nomhlabathi owomileyo. Yamadoda. Eba futhi ngithanda impendulo yakhe noma egibela umkhumbo wrong kodwa ngithanda impendulo yakhe. Uthi ngingumHebheru. Ngiyamesaba uJehova. UNkulunkulu wasezulwini. Owenzile ulwandle lona lolo libahluphayo. Nomhlabathi owomileyo. Izwi likaNkulunkulu lithi ke base besaba abantu ngokwesaba ukukhulu bathi kuyini lokhu okwenzileyo na? Ngokuba basebazi ukuthi ubalekile busweni bukaJehova lokhu ebatshelile. Hey bambamba uNkunzane ukuthi abantu sebeze balingelelwa iy'mpahla zabo umuntu nje owazi into afanele ayenze kodwa angayenzi. Izwi likaNkulunkulu ke lithi ke siyakwenze njani kuwe ukuze ulwandle luthule kithina na? Bathe masebazi ukuthi le nto ibehlele ngenxa kaJona basebethi ke awukhulume ke yini ekufanele siyenze ngawe. Ukuze ulwandle luthule. Nesivunguvungu sihlukane nathi. Izwi likaNkulunkulu kuverse 12 lithi ngixole nje isikhathi sami siyangishaya ngiphakamiseni ningiphonse elwandle. Yazi wayicabangani? Wayicabanga ukuthi uma bembamba bemphonsa olwandle uzodliwa woshaka afe. We ngeke umbalekele uNkulunkulu uyangizwa. Khohlwa. Ake ngixoxe lo bafowethu nathi kade sasishayeka. Kwesinye isikhathi ibe khona nento ethi ngcono ngivele ngiyeke kwayona lento yokukholwa uma sengikwimesi enje. Hey kwale kona ukuthi lento yama substitute uyoyigcina ebholeni. Lento yokuthi uma konakala omunye kuzofaka omunye umdlali uyoyigcina ebholeni. Ma uNkulunkulu ekukhombile unqamela ukugeza lokho sekungcolile kunokuthi angashintsha lo wafaka omunye. Niyokugcina ma kudlala iArrows neSundowns leyo. Lapha kuNkulunkulu khohlwa. Kuyoze kubuye wena. Nabanye bathi bazama ukuyenza into njengana kubonakala ukuthi bazama into engeyona yabo. Iyoze yenziwe mhlazane sekukhona wena. Bathi bayacula ingahlangani into yabo. Kuyoze kubuye wena. Bathi bayathandaza angadili kuNkulunkulu. Kuyoze kubuye wena. Bathi bayashaya.

0: izwi lomzansi yizwi umehluko
1: umzambo da storytell imbongo akusiso mahlanje oba ngikhuluma lenda ngihleki namhlanje nizontshela amaqiniso njengopets kodwa mina ngicela ngangisonde ukuthi nje nina besilonga izinto ngane engasayiqondi kwenzakalanda abafana mebehamba bajekisa izinqa phambili abasaqondi amantombazana axhuma kwezizwe inkophe inwele namashiya

Awusukanini madoda, shamlandasha lonzi zodumza maswana, utisumbawo. Kanti 19 minutes after 9 o'clock manje kuzilumzansi ku-98 FM. Sikumpilo uhlelo, kanti phezulu nembolombolo umsakazi. Alright-ke. Okay, sekuyisikhathi sokuba ngixoxe kafushane ngezinto ezenzekile kuleli sonto. Obvious into engizoxoxa ngayo ukuthi yiphi, ile yamanzi nokuthelwa kwabantu. Iy'ngane ezedelelayo, akuzona iy'ngane lezi, abantu abadalelayo lapha nemalokishini ase-Gauteng. Lesasehlakalo esenzekile se-Spring Day la iy'ngane zike zidlale ngokuthelana ngamanzi, sike saphuma esandleni sadlebeleka kwathelwa abantu akade bengeyona ingxenye yomdlalo bebeyidlulela. Omunye wabo sizwa kuthiwa-ke ube esekwazi ubulala omunye wabadlali balo mdlalo. So, iyakhulunywa-ke lento ke ey'ndaweni ey'ningi-ke. Nami ngiphawulile kakhulu ngayo kwi-inthanethi, kwisimo se-social media. Lesa sehlakalo singenza ngibone isidingo salolu hlelo isikompilo. Ngoba kunezinto ey'thile esesiyilahlile ezazenza nezenza abantu bahlalisane kahle, bahloniphane kahle. Ngiye ngayiphawula ukuthi umdlalo, igama elithi umdlalo, asisalazi yini ukuthi lichaza ukuthini. Umuntu emedlalo usuke enzani? Usuke edlala nobani? Leyo nto le kuthi umdlalo uyenza nobani? Yini inhloso yayo ekugcineni? Umdlalo ukuyithokozisa kwabantu abavumelene ngaso lesimo lesi sokudlala. Bavumelene ngaso, bayithokozisa ngaso lesimo leso sokudlala. Manje uma wena ugcwaneka, wedelela, wehlisa isithunzi umuntu ozidlulelayo, noma ngabe uyalingana nawe noma akalingani nawe, uyayidlulela nje wena, uyamdlalisa ngenkani, kusawuwona yini umdlalo lowo? Sisangakubiza nokuthi kuwumdlalo lowo. So ingakho-ke lolu hlelo lukhona lolu sikompilo, ngoba ila sikhumbuzana khona ukuthi kambe singabantu abanjani, singabantu abaphathana kanjani ngokwezigaba zethu. Angakafiki ekutheni ingane ayidlali nomuntu omdala, ngoba nontanga yakho uma ethi angisadlali noma angidlali, uyakuhlonipha lokho, uyakuhlonipha lokho kakhulu nje. Hlobo lunike lwesizwe esinaso esingakwazi ukuchaza into esobala njengomdlalo. Hlobo luni isizwe uma ukuthi ke siyisizwe esiyilolo hlobo. Ingakho ngisehlangothini lalaba abavutha bhe ekutheni into enjengaleyana nje idinga ukukhuzwa ingaphinde yenzeke, ukuthi kade bakhula ngayo benza kabayiyekeke ngoba yisile, abayiyeke ngoba yisile. Kushuthi nikade nakhula ngento engasile vele. Sikhonela khona la e-South Africa ukuzokhuzana abantu mebephambuka, mebenza okungekona. Ya, engakusho nje ngalesa simo mina ukuthi nje ngithi ngivele ngasibona isidingo sokuthi umuntu aqhubeke ayenze lezi zinhlelo ezinjengalezi isikompilo, ngoba ila sikhumbula khona, ila sikhumbuzana khona ukuthi yini ekumele siyenze ngasekuyiphatheni. Sihlazo lesa simo lesiya, ngiyethemba sizokwazi ukuthi sisilungise ngonyaka ozayo, into enjengaleyani ingaphinde yenzeke. Kuwesi ngoba sekuze kwaba khona nomphefumulo-ke osishiya emhlabeni ngenxa yaso lesa sehlakalo lesiyana-ke. Yize-ke noma sigqamisa lokho, sikukhohlwa lokho okunye okwenzekile-ke kokuthi abantu badicilelwe phansi isithunzi sabo ngale ndlela badicilelwe ngayo. So-ke indaba njengithi-ke isematheni kimina iyona leyo yokudelela kwey'ngane. Kuwesi-ke mase kukhona abantu abadala bazothi hayi, iy'ngane beyidlala nje, ila ngicasuka impela, ngoba iy'ngane mezenza into engalungile fanele siyikhuze sonke, kodwa singabi nalento yokuthi siyikhulumele
sibe nokuyikhulumela ukuthi hayi ingane ziyayidlalela nje angiyifuni lo nto mina. Angiyifuni ngempela. Uyakudlalisa nje. Ngidlaliswa mina. Angidlaliswa mina, ngidlali neingane mina futhi bengingasafuni ukudlala, ingane efanele yazi ukuthi angisafuni ukudlala. All right. Yeah, izilumzansi kunentitha FM phezoni bolompolo khona maduze nje siyabuya ke soqala uhlela ngendlela ejwayelekile ke.

Ba kahle nje gonke ke kanti mekhona ufuna ukuxoxa nje bengeke ngasho ke ngikhona sikhona ke njengapha ke kule nto engike ngayikhuluma emayelana nobuhlongandlebe bey'ngane ngiyabona basaqhubeka abantu basayikhuluma baningi ya kufanele siyixoxe ya siyilungise kungaze konakale kakhulu ngaze nje kuze konakale kakhulu kodwa ke umama owaqamba ingoma kudala esichazayo lesimo lesi ilo mama lo ngimthanda kakhulu mawethu yabona ngoma esichaza lesimo njengoba sinjalo.

0: isikumpilo.
1: Uma kuzofika umuntu namhlanje ekhaya afika ngitshela ukuthi lokho kwenziwa lapha emsamo akukho, asambe siye kohlangana endlini ethize siqoqane khona sonke, yila izinto zethu izophumelela khona. Ngihamba naliphi ithongo mina ukuya lapho kuleyo ndawo? Ezinye zezinto ezishayile lezo, uma usufikile kuleyo ndawo nibuthene nihlangene, kungakhulunywa nokuncane ngamathongo akini, kodwa bese ke nifundelwa incwadi ethize la kuzothiwa khona usibanibani weqe endaweni ethize kwavutha amalanga abukwanje yaya. Engazi ukuthi izinto ezinjalo thina zikaze zenzeke kithi.
0: Uhleli nempolompolo on 98.0 FM.

14 minutes to 10 kula mwashika manje kanti ngomoyizwayo uzama job uthi hey hey hey hey manje lo hey wakhe angazi uma phela mina ngithanda ukuthi hey mina mengibisa kudepende ukuthi ungakanani futhi kimina noma sixabene noma sixabene ke phambi kwalokho kusana namagugu uthe ngabe likuphi iphutha na kanti sikhuluma ngale yanto ke ebesikhuluma ngayo ekuqaleni 13 minutes to 10 kanti sebefikile-ke kade ngibalindele sohlala nabo namhlanje sikhuluma-ke izinto eziqondene ne-heritage kodwa bazochaza miss ibhinca ngizobe ngizwe kahle ukuthi-ke amabhinca asenomiss ya okay mpokagama sawubona

0: Umiss Ibhinca KZN.
1: Yeah, ubana umiss.
0: Ngapha eceleni kwami ngino Ayanda Mthethwa njengomiss Ibhinca 2026. Ngaphesheya kwami bese kube uNosipho Jele. Oh miss Ibhinca KZN Pretin. Oh, Pretin, yeah. Yaphinde futhi abo miss Ibhinca ambassador.
1: Siqale ngomiss. Sawubona miss.
2: Kunjani?
1: Sondela kule microphone kuyona. Yeah, siyakuzwa.
2: Yeah.
1: Ungubani kam?
2: Uayanda Mthethwa.
1: Mthethwa?
2: Yebo.
1: Okay. Awuyena Mthethwa?
2: Yeah, angiyena Mthethwa, ngamthethwa.
1: Oh, kunomehluko?
2: Yebo.
1: Awusichazeni. Awuyena Nyembozi?
2: Nguyena Nyembozi.
0: Hawu.
2: Kodwa ngathi lesitifiketini ngibiza Mthethwa.
1: So kubiza umthetho thina ngiyambosa. Kuzo sizidudu. Kuzo sicabanga mhlawumbe waseSwatini noma akwenye indawo.
2: Yebo.
1: Ikuphi ekhaya?
2: Sengizingani.
1: Uzophamisa izwi ke la ikudonsela phansi ukukhuluma njengenduna.
2: Yebo. Kuse Richards Bay ekhaya.
1: Kuphi ne Richards Bay?
2: Emzingazi.
1: Emzingazi.
2: Yebo.
1: Okay. Ube nini umiss?
2: Ngay 8 August.
1: All right. In danger.
2: Yeah.
1: Okay, bese siza ngapha. Pretin. U miss now.
3: Yeah.
1: Okay, ngicela usitshele igama.
3: Ugama lami uNosipho Jele. Ngihlala eMthunzini.
1: Oh, in North Coast the other.
0: Isaphezulu le.
1: Kuphi eMthunzini?
3: eMthunzini emasondweni.
1: Okay.
3: Yeah.
1: So uma kuthiwa upreteen miss Ibhinca chaza ukuthini?
3: Ngahlahle mina ngingqoke elibhalwe ukuthi teen because ama preteen u ama junior mina ngithin shoot kwenzeke imistake ngosuku le pageant.
1: Okay.
3: Yes.
1: Mvogambu into engajwayelekile le. Ama Bhinca no miss awusihlanganisele le nto hlangana kanjani?
0: Sikhule kungathi lo mkhakha ozime noma lo mkhakha lo kumodela ngathi owasentshonalanga sithema ngabe sikhula kwase sikwazi ukuthi sibuyise lokwakithi okwakuduniwe sase sibona ngase sengibona ukuthi njoba sesizama ukubuyisa lokwakithi okwakuduniwe siyafisa ukuthi sizama ukuthi sishintshe imiqondo yabantu bakithi abangamabhinca noma abantu bakithi besintu ukuthi sithathe lokho sasikade sicabanga ukuthi okungabantu basentshonalanga sathi asike sithathe sikubuyisele ngapha ngasekhaya. Ngakho-ke ngithemba ngabe ngisungula lento kami isibhinca ngamalini ukuthi ngoba sisesikhathini lakhona ingena lento ukuthi sizishaye isifuba njengamabhinca noma ingena lento sizishaye isifuba ngamasiko akithi. Ngase ngibona ukuthi yiphi indlela esingakwazi singene ngayo kulo mkhakha wozime noma lo mkhakha wokumodela. Ngase ngibona ukuthi okay thina singamabhinca asike sakhe okwethu okuqondene nathi ukuthi sike sinyeze abantu besifazane bakithi lento yokuthi babe nendlela yokuthi bakwazi ukubungaza ubhinca babo ngokuthi bagcoke imvunulo yakithi ngendlela yesitayela sesimanje kodwa futhi bayimixe nentshonalanga kodwa sibe lento ukuthi sibakhombise ukuthi sinendlela yethu ukuthi sibavezele ukuthi siyazigqaja ngobuthina kanjalo futhi lento siyikhandela ukuthi bakwazi ukuthi sibe nento esikwazi ukushaya sifuba ngayo ukuthi sinento thina kithi bathi abasentshonalanga ngamanga bethi nabo bano miss banibani laba bizwa ngamagama asentshonalanga nathi sibe nethu sithi u miss Ibhinca ebiza thina njengamabhinca esizigqaja ngayo.
1: So uqale nini?
0: Iqale ngo 2025 i first annual being ngo 16 June 2025.
1: Okay, so iqale ngo 2025 kushuthi lo miss esinayo wesibili.
0: Miss esinayo lo wesibili. Abalali bezokhumbula ke ngingafika no Miss Ibhinca 2025 ngicama kube ku last year. Kubike bekade simemezela lo bozoba khona le this year ngoba akakwazanga ukuthi sibe ne red tour naye lo wa last year ukuthi esewinile kodwa safika naye emsakazweni kuzomemezela lo kade ukhona kwakade ku

0: aleka nganani yabona si uma ngabe uzothi mangabe uzongena la endlini uzongena la endlini ufule isicapha ungaboni ungene bese uya ngasemsamo kanti emva wesicapha kunofeleba nje wenyoka ungawubonanga ngamehlo lawo amabili khona into ezokutshela ukuthi into ezokutshela kuzoshwaqa inwele zithi le nto leyikhombisa ukuthi inwele ziyabona futhi inwele kuthiwa yonto engafi emntwini njona uthelele phasi kothi lo mhlaba ngisho ukuthi okwenziwa ulibo fuzo vele kuthiwe mumbeni nifike nithole unwele kusho ukuthi unwele lubalulekile sithi bethe unwele ke kubona bayakholelwa kulona ngiyajabula kakhulu ukukhomba ukuthi le nto kamisibhinceke akazufa manje isazohamba ibanga elide uma ngabe ezosala abantu besifazane abasazigqaja ngobuhle babo bemvelo
1: futhi kule age le
0: kule age abakuyona umthendo uhlabusamila ngoba okusho ukuthi mangabe bezokhula nalomqondo manawo kusho ukuthi basazoya kude ngoba isizukulwane sizokhula phansi kwabo bazokhula besitshela into efanayo
1: no enye into enye ngiyibone ukuthi ila konakala khona la ekuzethembeni
0: komuntu
1: asikene bafaneni baphi bani
0: uzothuka umhlola ke ukuthi umisibhinqo qale wa Mr.
1: bekhona neinsizo bezikhona
0: last year bukade nje ubrande kanjalo le logo khona manje sekuyilogo entsha yalesi year shuthi ngurebrande kabusha this year insizwa kusenzima kakhulu ukufaka lento ukuthi angichaze kanje ikhona lento yabo yobujongo le khona manje le ndaba yobujongo inento ukuthi babe nento ukuthi bona bayibo kodwa futhi bayenze bangayenzeli ukuthi bafuna ukukhandisa izo umuntu ayenzele iyena ngazi ube yizinto sure bayenza ngokwesitayela sokuthi sibabone ukuthi bangamajongo ngale ndlela benza ngayo bese bangayenzeli ukuthi sibakhulisa kanjani abanye abantu abenza ngemuva wabona ngoba inako ukuvela lento ukuthi enye impilo abayiphilayo abayiveza la suke sibabuka khona bayenzela ukuthi sibabone ukuthi baphilayo kodwa bebengaphili yona ngakho kube nzima kakhulu ukuthi ngidonsa abantu besilisa noma ngidonsa abafana ukuthi bakwazi ukungena kulento ngiyimemezele kakhulu kwaze cishe kwashizwe hayi ukuthi abekho abantu akade bekhona ngoba i-modeling ibikhona abantu besilisa ngale kwi-western ukuthi yini ebenzima ukuthi babuyele ngapha kumisibhinqa angazi ukuthi ngizothini ngakhona ngokwabo kodwa kube nzima kakhulu ngokuthi umuntu buthi uma ngabe ngoba bengambuki mina ngoba umuntu mengithi akangenele lento ngimbuka ngokuthi mhlambe ngimbuka ngesolo ukuthi abe ngalunga western cha ngivumuka lento engiyifuna ngidinga ngibona nje umuntu mathuma ukuzethemba kwakhe lo kahle ze giya leso ezigiya khona mengathi ngimbaya phambi kwabantu angakwazi ukuthi ayenze lento abone futhi ukuthi lento iyuphila iwuye kodwa uthola ukuthi uye subject hayi into zabantu besilungu lento le.
1: Oh kushuthi asithi akangeni.
0: Ayangeni kahle.
1: Asisho
0: yabo. Yeah. So
1: isazongena.
0: Yeah, ngizem ukuthi ngikuvezele ukuthi kunzima kangakanani. Yabona ngamanje ingeni kubona kahle.
1: Okay, khona ama voice note angazume ukukhuluma manje ndisikhuluma ngayo yena ngiyizwe thini.
2: Olonondaba. Hayi uqinisile mfethu ingane zona isezwe impela nje. Yabo mawudlala udlala nontanga yakho futhi awudlali nanomuntu ongamazi. Yabo manisuke ndlala anithelana ngalawo manje kufanele nithelana nodwa niyingane nazana. Hayi kusukela umuntu ongamazi but at the same time ingane mayonile hayi kodwa futhi ukuthi kufanele uzoyishayeleke ukuthi uyikhiphe umphefumulo. Ku wrong nje lokho. Lo muntu oyibulele right ingane be wrong kodwa lo nayo ezayikhipha umphefumulo yesingane bekufanele ayishayeke ayiqondiseke ukuthi cha ingamphapheli but not ukuthi uzokhipha umphefumulo umuntu awumshaye nje ukuthi uthathe umphefumulo wakhe ngisha ngabe woneka kangakanani ku wrong lokho ba wrong bobabili nje ilobulele ingane lemthele ngamanzi bonke ba wrong ngeke simvunele ingane uyayishaya nje kodwa ayikhipha umphefumulo umneswe mvula lo
1: ngicabanga ukuthi sakhuluma ngale yanti besikhulume ngayo ekuqaleni kade sangena ehleleni naye bithi into ingane manje sesila kule idea yo Miss EB.

0: Ne kalan bir sage indi esi yani sabun.
1: Sabun ne var?
0: Ne buyur sen? Ay ay ay ay ay. Rey diyor hala po izus liman ngapa. Yeah.
1: Oya pila pes.
0: Ya pila njan.
1: Eska pila pes. Ukoma no dlameni la ese ani.
0: Yebo.
1: Eh, mfethu mina ngicela nje ukungena kule iyalengane ethele ubaba omdala ngamanzi.
0: All right, kodwa sikwenye ke ingxoxo manje. Ngisuke yaphunyiwe nje le engenile ekuqaleni, kodwa sikhuluma ngomisi, sikhuluma ngokuqhambisa ubuhle bemvele ey'nganeni.
1: Oh, ngisho sengenze njani indaba nisayikhuluma.
0: Ya, siyibamba, izo sikixoveke kakhulu, ingakho sithi uhlela. Ingakho ngitheme ngidlala voice note kasengisho ukuthi hayi, iphunyukile le. Isuke yaphunyuka sisila sakuleyo kuqoqa iy'ngane sizakhe siyikhumbuze ukuthi ubuhle bazo bemvelo bubalulekile ngoba sinenkinga yabantu esiyibo kodwa abazinqenayo siyazinqena nje kakhulu so Yeah, siyazinqena meaning as kukhona lo nto. Maybe ngeke kuze kwenzeke kube let's say kube perfect, kodwa ke kukhona into ufanele siyibuyise.
2: Yeah, bathi ngesilungu kodwa ithini le gama lesentshona, or bathi it take a village to raise a child, eh?
0: Intetha ibe njalo.
2: Yeah, intetha ibe njalo ukuthi angikho muhle kodwa ingathisho njalo. Nenja kuyaqeda ngolimi. Kancane kancane nje kuzolunga. Noma ngekulunge konke kodwa ke sizozama ukuthi siqoqe la singakwazi ukufinyelela khona ongangamandla ethu. Kodwa ke sinethemba ukuthi ngokuzayo uyovela umbono. Nakwabanye ukuthi babone ukuthi mhlawumbe kukhona ukuphila kulento esizama ukuyenza ngoba kusezandleni zethu ukufa nokuphila kwalenyoni kusezandleni zethu injalo nje
0: majele into oyigqokile ngoba phela ngiyithomba ngiyibonanga angiyicelanga ngikhohliwe kuyicela yeyinjalo
3: okuyimvunulo ephelele eblue kwakukhona inhloko isidiya nomhlanje obuningi
0: okay enzoba
3: ngangiqashile ngasekhaya esho.
0: Okay. Okay. Umthetho?
4: Yeah.
0: Yini oyigqokile?
4: Mina ngithenge indwangu kwesinye isitolo esidayisa izinto zesiZulu. Indwangu yamadoda amnyama le e-traditional.
0: Yamadoda amnyama.
4: Ngase ngayithungisa ke.
0: Yathunguba?
4: Yathunga umalume.
0: Okay.
2: Hope.
0: Oh yeah, ngiyibonile sithombeni kodwa ngifuna ukuchaza ngamehlo engqondo basiku radio so abantu abasibona.
4: Ngathatha i-design yayigqoko uMiss Pincala last year ngase ngayithungisa nami. Njengoba injalo ke umehluko okuhluka indwangu kuphela.
0: Okay.
4: Yena noma ngicabanga igqoko isikhumba kodwa mina kwakuyindwangu. Yeah.
0: Nini misele ngani mensu nje ngimpilo yini? Ngiyazi lozo lokhu uzosizwisa ubuhlungu emazinyeni. Nini misele ngani nje yini uthi mo phupha uyibona uyiyona. Siqale mamthetho.
4: Mina mangiphupha ngiyibona ngudokotela. Ngacabanga ukuthi ngoba ngimathi ngiba udokotela amazinyo izasa lokho-ke nginxamama ukuthi mina ukuphumula amazinyo njalo ekhala amazinyo egula ngathi no lo mazinyo okhishwa yimina bengifisa ukuthi kube kanjalo-ke kuthi kwi-modeling ngangenela esikoleni ngaqala isikole modela ngaphumelela-ke kodwa ayi ukuthi mhlawumbe ngawina kwathiwa ngiqhubeke ngayikeli ngase ngaqhubeka-ke competition yamukuqala yangayingene kwakumiss ubuhle bakwaZulu ngawina lapho ngaphuma unumber 2 kuzoba ile esibili umiss Pinca KZN angikholwa nami ukuthi ngaphuma iqueen kodwa ke ngawina ngoba ngiwinile ke bengifisa nami ukuthi ngabe ukuthi mina ngedwa mhlawumbe ngase

0: amodelayo ngikwazi ukuqoqa ingane ngimodelise ifane nami because benokucela ezingayiqalisa ngoba ukuthi ngibhizi izinto zesikole-ke kodwa bengifisa ukuthi nami ngikhubeze ngidlulisele kwabanye. Ya, bengifisa lokho-ke ukuthi uma ngikhula nami ngibe ney'ngane engimodelisayo ngikhumbise indlela yaphambili ngabe ukuthi ihlele ekhaya.
1: Uzobafundisa ukumodela kuzobasiza ngani? Kusiza ngani ukumodela?
0: Ukuqoqa ingane ngale ngasekhaya ngingasho ukuthi teenage pregnancy iphezulu kakhulu.
1: Okay, kuyiphatha kwazo.
0: Yebo.
1: So iyazama yini ukuvikela into kumodela?
0: Iyaza mvikela cause iqoqa ingane kungabe ukuthi mhlawumbe umuntu usehleli nje ekhaya azazi ukuthi ubhizi ngani. Ngingasho ukuthi uma ngingamayokhani nganginokuhamba ngiyorehearse ngingabe ukuthi ngihlele ekhaya. Kuthi abanye nizobashiya nje uzothiwa khona lade bebuya khona bewuphuza abantu abangangami. Ya, manjalo.
1: So inalo usizo le nto kumodela ey'nganeni kuyiqoqeni?
0: Ebi inalo.
1: Oh, okay. Okay. Sesamshiya ngaphandle majele, uyavumelana naye?
2: Mina ngithanda ukuba i-corporate lawyer ngoba ngiyathanda
1: ukudila ubumela
2: corporate lawyer-ke ile lawyer lena yamabhizinisi amakhampani. Ngithanda ukuba yona ngoba ngiyakuthanda ukufunda futhi nama-scenario. Ngiyathanda ukudila nama-scenario ama-problems. Ya, and ngingathanda futhi nokuqhubeka nokumodela ngize ngifike lapho i-role model yami khona nayo afika khona.
1: Ubani?
2: Role model yami kuzoziba inthunzi Miss Universe loyo.
1: Oh, okay.
2: 2019. Yebo, ngifana naye nje.
1: Ya, indaba kaZozi yangiqhatha nabantu ewinile social media ngathi yeah, finally kwawina umuntu ofana nathi yazi nje ubuhle bethu nje obuyi hayi bangiti bayitika ngami kanzima kabi. Okay, igenge eyangasekhaya nawe uyaqhuquzela ukuthi yenze le nto?
2: Igenge yasekhaya ngathini ekhaya?
1: Ngengasekhaya emphakathini.
2: Emphakathini wasekhaya zikhona iy'ngane nazo ezinye zikhona futhi ey'modelayo.
1: Ya.
2: Kodwa ezinye futhi nabuye zize kimi super kuzokumodela zithi zizongenela kodwa nje nabo bakhona nabamodela ngasekhaya. Amadansa
1: amanye
2: kuyasiza cause kukhipha ukuthi ube busy ungalokhu uphuma phandle uyenza into ey'wrong. Futhi kusiza nanokuthi uzazi kube ne-confidence ngendlela eyiyona kungabi ne-low self-esteem ube ne-self awareness.
1: Into engiye ngiyibona ngey'ngane ey'modelayo kakhulu ukuthi ziba worried ukuthi zidla ini nini zibukeka kanjani. Nikuvikela kanjani lokho ngoba kwabayigcine kubalimaza?
2: Yahlahla yikho simodel ukuze umuntu engayi doubt indlela abukeka ngayo because bakhona abantu abakhuluphele ngomzimba abamodelayo futhi nabo bayawina. Zikhona futhi ilenda nazo futhi akunankinga ukuthi unjani emzimbeni. Yikho kumodela because it builds up i-confidence.
1: Yaye ngibona mhlawumbe imekuxatshana ngithi umshaye ngani ngisho ukukhuluma ngonto angayami bathi hey uzongixhafaza ebusweni ucabanga ngizomodela kanjani. So ngangibuka ukuthi kuyayenza le nto yokuthi ubone ukuthi yazi le nto engifanele mina angifanele ngitholakale la akufanele ngenze into ethile iyakwazi ukuthi igweme loo nto kunini kuyiqiniso lapho. Oh, okay. So ngeke nithole nje tavern noma kanjani. Ngaphandle mina yosebenza. Alright, sanibongela kakhulu mina nginifisela inqubekela phambili kulo mbhidlango wenu wenzayo. Kakhulukazi uma ukuthi umodela no-beauty whatever eniyenzayo imayelana nokubuyisa ubuhle bethu bemvelo. Angivamisile ukuncoma abantu ukuthi bahle kodwa nibahle.
2: Siyabonga.
1: Yeah. So Gump siyabonga kakhulu umsebenzi owenzayo. Abafisa ukuba ingxenye yawo ngonyaka ozayo noma mhlawumbe ukulekelela namanje la bangenze njani?
3: Alright. Asiqala ekulekeleleni. Bengifisa kakhulu ukuthi abafisa lo mpidlango wethu ukuthi uqhubekele phambili uye phambili njengoba kuya

Zahara, uthi incwadi encane, yona ke lengamaka kuthiwa ngikuyona ke. Nginombuzo la. Uma usesimweni noma ubhekana kanjani nesimo la? Thole ukuthi ulungile noma wenze kumuntu ukulunga. Yena ngokulunga kwakho wabese thatha ke ekubona ngathi usuzovumela noma yini. Udwebe kumugqa bese yathi hayi cha ayike manje so udwebe lo mugqa lo usujombile ke asazwani noma angisahambisani nalento eyenzayo ebese umuntu loyo athi wena ungumuntu omumbi noma akhale ngokuthi unesihluku noma wenza kabi nje wenze njani kuleso simo uyaxolisa noma wenze njani noma uyaqhubeka kwamukele ukuthi umubi ye 0638208448 noma 0604807164 nasi simo la ya wenza ukulunga wena wenza ukulunga kodwa kuze kufike la ubona khona ngeke lokulunga kwami ngathi akusebenzi bese uyawudweba umugqa uyavala bese uba umuntu omubi bese uyasolwa uyayuxolise ithi ayi ngiyaxolisa ngokulunga kwami ngiyaxolisela ukulunga kwami kulungileka ngiqhubeka kube nje kade kunjalo noma uyaqhubeka nje ukuthi hayi kulungile noma ngamubi anginankinga khona maduze sothole indaba nje baseku amaninjana nje kushaya ihora leshumi nanye ngizothi ke mvoka lokho ke bese ngiyezwa uma ukuthi khona onempendulo kulo mbuzo engiwubuzayo ngoba kuyenzeka khombisa ukulunga kulunga kwakho kuba khona la kufika khona sewubonze ngathi sekudlalwa ngami manje uma sewuvala umpompi wokulunga uzobe ususolwa mese usolwa wenzi njani fanele wenzi njani noma ngihlambe kufanele wenzi njani uxolise uphindele emuva kuloku akulunga kwakho no

0: angikutholi lokho nje okunjabulisayo. Ngiyabonga Mpolo Mpolo.
1: Uyavumelana naye?
2: Ngiyavumelana naye. Usibeke kahle nje.
1: Uthe delete no voicemail.
2: Yebo umuntu afuna lokho akufunayo.
1: Yeah, kodwa phela manje yakukhalela la ukuthi usuyibona nawe ngempela nje cha ukuthi umuntu omubi ngempela.
2: Hayi, ake kumuntu oyibone emubi ngesinqumo sakhe. Sinqumo usimese sithathile ukuthi ngiyakudelete. Ngiyakudelete nje. Noma ngathi umuntu imubi, it's fine.
1: Sizwe la.
3: Nondaba ninjani? Kusike umpilo. Ah, Nondaba, uyambiza Nondaba, musubotha. Engazi ukuthi manje usethatha ngenye indlela. Usumisa la noma nihlale phansi, lalelawe nomzana. Angithi ngikusiza ngoba wawuqayekile. So manje ngendlela osuthatha ngayo, engathi usuyangixhaphaza. Ungenza ibha mama. Yabo. So nje ngizocela ukuthi manje ungabe usabuya muyidinga lento ngoba nami ngiyayisebenzisa. Eyami. Ngiyaphela lapho Nondaba. Umnyandu lo wa F.
1: All right, ngizozo baye bathi mhlawumbe khona ozongena athi hayi. Yeah, akukona ukulunga lokho enikwenzayo.
2: Ngivuma ukuxhashaza.
1: Oh, biwe hayi. Ngingwethemba biwe. How was wangenza?
2: Okay, ngivuma ukuxhashaza. Abantu bayadlala ngawe mawulungile.
1: So kufanele nje ukukhombisa ukuthi hayi cha uyithathi.
2: Hayi. Akuveli nje ukuthi angihambisani nalento ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka mhlawumbe uhluleke ukukhuluma ncono vele wenze ngoba ngizothi uma bengikutshela ukuthi yabo mfethu lento le indlela owenza ngayo kanje kanje bese kube ngathi kusuka umsindo ncono vele ngiyitholele ngenze ngendlela yami.
1: Ngizokuzwa abanye bathini.
4: Izwi loMzansi, yizwa umehluko. Isikompilo kulizwi loMzansi, umculo omnandi, umculo omnandi opholile, opholile njalo ngesonto noPhezondi impolompolo, impolompolo kuyizwi loMzansi FM, yizwa umehluko.

0: Yeah, Thandintuli Thinyiwey, phambi kwalokho uze uMandisi Jantjies uthe empumelelweni, but kwasekuthi ke iphupho likaBiko iband ingoma ethi uThixo ukhona. Yeah, izwi loMzansi 98 FM sikompile igaba lahlele, kanti ke nje le kaThandintuli lengigcina ngayo kuthiwa iyena ehamba phambili kuma-streams. Umculo oyi-jazz wase-South Africa uhamba phambili kuma-streams le ngoma lo yizwile kaThandintuli. Yeah, ayashaya yona uma kuwukuthi uhlabela umuntu o-understandayo jazz noma umculo okuleli zinga, yayizwa impela inale nto esalayo le yokuthi uma kade uyizwile kisuleleke kuwena ungabo. Yeah. All right, 27 after 11 isikhathi sami njengamanje. Bengibuzile-ke ukuthi uma bekusola ngokuthi awenzi kahle ekubeni wena nje bowuvala umpompi wokulunga kwakho ngoba ubona ukuthi hayi lamanzi okulunga kwakho ayachitheka, wenze njani? Uyaxolisa noma uthi hayi kulungile, akuvale kuvale kuphele kanjalo? Wenze njani noma yini ufanele uyenze kuleso simo la? Bukhombisa ukulunga wena, kodwa kwacaca ukuthi lokulunga kwakho engeke. Uyaxhashazwa-ke la manje, sekungaphezu kokuthi wena ungenza, bese uyasolwa-ke ukuthi yabona-ke usuwumuntu omubi. Ngoba futhi kunabantu abanekhono lokuyenza lento yokusola umuntu. Yo, hayi yayi, kunabantu abanekhono lokuzenza uyisole, uyibona ukuthi yazi bengithi ngilungile kodwa ngazuthi nje ayikho lento yami. Uyaqhubeka uxolise uthi hayi yaye mhlambe-ke angenzanga kahle, noma uyayithi cha, thatha ngendlela ofuna ukuthatha ngayo. Alright, ayikhumbuzeke ukuthi-ke ikhona ishebhatho kwe-moisturizer edile kakhulu nesikhumba ney'nwele, ikakhulukazi lezi zemvelo eyenza ukuthi-ke isikhumba sakho sibe nempilo, kanjalo ney'nwele zakho lezi zemvelo zibe nempilo. Uma ungazi ukuthi ishebhatho yini, ngicela ulalele la bazokuchazela.
1: Uyafuna ukuba nesikhumba esithambile esikhazimulayo esinempilo yemvelo? Nansi impendulo yakho. I-shea butter yemvelo e-100% pure. Le shea butter yenziwe ngezandla, ayinawo amakhemikhali, ilungele wonke umuntu, abesilisa, abesifazane, izingane, abadala, ngisho nabanesikhumba esibucayi. Iyakunciphisa

Ngeke nakhlonipha hamba yonke ilali. Hayi bhekile eyiboni ukushuxalisa lamini ingoma ethi lali phambi kwalokho Benjamin Jaffa Tebbi Strong ngo 19 minutes to 12 indaba ikhona emva kwazi usisi Maxoza hla nawe kuleli ikhaya lakho kanti vele izilo mzansi ikhaya lakho ke yeah sisahamba ngawo loshuno leyingoma lezi ezilolu hlobo lolu engicabanga ukuthi ziyahambisana nosuku kanti khona bale nto sibuye sibe nayo yokuthi uma kunje angathi kungaba nje manje namhlanje futhi kunje kunjani uma kunje linemvula kazina idlaya melinjeni yini uyithanda uyidla manje mina nyama ngaphakathi nezinto ezifudumele nje ngokwe ngokwani ngokwebhodwe hayi lo ngiyifudumala eyifudumele ngokwebhodwe izona izinto engiyithande kodwa haya kuthi akufani nje anginayo kakhulu ngaphandle mengigodola kakhulu ngizothi amakhaza angingenileke then singizoqala ke ngicaba ngiyikhofi ke kodwa ke ngangikwelinyizwe dala ngomunye unyaka ngena amakhaza khona angingena amakhaza sinyisale wazi sangibuka sathi hey uzogula lo uzogula ke uzoba nenkinga ozala ngikusize bathatha ikhofi coffee nje pure coffee base befaka ibrandi nan kwazi ntathu izinto abayifaka sengikhohliwe hey ayishisi kanje leyanti yer angithi ngangigqoke ke izinto ngaphansi ngase ngiboza ngejazi ngafaka isikhafu nginesigqoko ngendlela engangigodola ngayo nama-gloves emva kokuyiphuza lento nje yabo le babeyifakile lapho ke mhlambe 30 minutes hayi sisikhafu sesiphansi nejazi laseliphansi sengifana na wonke umuntu athi oh kusho ukuthi amanzi ampunjwana kulela lizwe leli hayi la na umsebenzi wawo yeah umuntu ongenwe amakhaza awaphuze ngale ndlela yokuthi akhiphe amakhaza kuyena ngoba uyagula hayi ende siyenzayo hayi lento siyenzayo thina lala hayi ngiyangiboni kahle lesiyenzayo.

0: Ndaba
1: mkwenya.
0: Ndaba mkwenya.
1: Ndaba mkwenya.
0: Hayi ngidali mina ngiyakuthatha. Wathi umuyo baba. Eh kulolu hlelo ngiyenze ebusuku.
1: Yeah.
0: Wathi nayi maqoli. Umuntu ngishake engathandi la uyavuka.
1: Ishelele ezomekini
0: uthi nje hayi hayi ngisho umuntu engathandi la yazi uvela umvuse ucaca ukuthi cha manje sesivukile
1: hayi nami nami ngifike ufiyeke idawu kodwa
0: hayi ayi
1: uyazi
0: andi lokukhuluma lokhu yabona lokhu nge last week ke ivoice ayingaphumi kwakhala wonke umuntu esitudio obuza uphiwe na uqobo lwakho ngakona Nabo uphethi ubuphethi ikhanda selitsheke kanje.
1: Ayena mfika ukubuthi yadabukisa.
0: Yazi ngase ngiba nalesithombe andile sokuthi sengiyazi ukuthi ukuhamba kwami emhlabeni kuyoba njalo. Okay ke ake sithathele lithuba baba lokuba sikubingelele siphinde sikwamukele ngicela futhi ukuba ubingelele umlaleli wezwi lomzansi
1: ngibingelele maxoli ngibingelele nabalaleli bezwi lomzansi indawo ngeindawo sibonga ukuthi namhlanje futhi siphinde sahlangana sithi mental health yakhe ibalulekile kubalulekile ukunakekela umqondo wakho kubalulekile nokunakekela umzimba wakho sithi aphile emakhaya siphile siyimndeni siphile engqondweni siphile nasemoyeni
0: Okay sibonge kakhulu Andile njengoba uyizwela ke emlaleli usekhona uzohlala nathi nje kuzoba mnandi kakhulu wena okwakho sisafunda uyobuthatha nje iphepha uthathe ipeni libe khona eduzane nawe ukuthi ezintweni ezithile azobe khuluma ngazo uma ngabe ubona ukuthi la ngingaba nombuzo bese nje uvela usithumelela uona umbuzo wethu kuyothi uma sesingale kohlelo bese siyaqala futhi sikuthatha ukuphawula kwakho uma kuzobe kukhona ngaleso sikhathi Andile mhlambe yini le osiphathele yona namhlanje
1: ya maqondo nabalaleli emakhaya namhlanje ngithi asikhulume ngenye into esijwayele ukuyibona khona abantu mhlawumbe uhleli lapha ekhaya mhlawumbe uhleli noma emsebenzini mhlawumbe kuphi umuntu onomuzwa ukuthi yena kumele ahlale enconywe ukuhlala unconywa so sikhuluma ngokuthi mhlambe usuku uhlobo njani lomuntu uma uthanda ukuhleza unconywa wena isukaphi leyo nto so sifuna ukuyikhuluma nje lento sithi sibheke namhlanje ukuthi is it a normal thing yini nokuthi kukusizaphi noma kukulimazaphi ukuthi wena uhlale umuntu ofuna unconywa wede ekhaya wede in a relationship wede emsebenzini yini le umsuka ukuthi wena you want to be praised ngaso sonke isikhathi
0: Ake sibonge kakhulu Andile ngicabanga ukuthi lokho esizokhuluma ngakho kubalekile ngoba uyuzwe khona abanye abantu uza umuntu uthi kanti awungincomi ngani
1: yabona
0: mhlawumbe wena lo ubona lokho mina bengakuboni mhlawumbe angazi akusizi
1: ngiqoke kahle
0: mina ngiqoke kahle awungincomi isibuko sakho nawe esikutshele lokho
1: ngingubo bengiyithengele wena
0: exactly manje why wena ungancomi ingubo yami
1: noma kade ngiyoluka
0: manje awungincomi ngani
1: Eish.
0: Awukubeke andini ngathi uzana indaba enkulu.
1: Yeah. So, masiqala ke nje iqalaphi lento okudevelopa isidingo, strong need sokuthi wena unconywe ngaphambi kokuthi uzizwe uright ugood as umuntu. Ingoba ezingane sifunda ukuba yithina noma ukubaluleka kwethu through indlela abantu abadala noma abantu abaphendula ngayo to us as abantu noma indlela abantu abasibuka ngayo noma indlela izinto abantu abadala noma abantu abasisurroundile abasuke bezisho if uthando neattention lufika kuwena noma unakwa ngoba uachieve something mhlambe uthola mama ka good mhlambe usayingane uthola mama ka good noma wenze kahle kube yila uzonconywa khona kuthiwa hey wenza kahle noma mhlambe kube yila uzotshelwa khona uthi hey ngiyakuthanda mntana nami ngoba nakho wenze kahle so your brain uyafunda ukuthi I'm only valuable when I perform I think that even when you grow up when you grow up khona umuntu obazo le ntombazane ngithanda ngoba nginemali so when once you get introduced kuthando lo ukuthi mhlambe uthandeka uma unemali. So you will believe ukuthi kumele ngibe nemali ukuze abantu bengithande. So ukuze ngitshele umuntu ukuthi uyangithanda kusho ukuthi kumele ngibe. So lezi zinto siyifunda sisabancane ukuthi uma unqonywa.

izwi lomzansi 98.0 FM usho njalo la ubani lo zinhle biyela uthi nje inhliziyo izwi lomzansi 98.0 FM kanti ke la phambi kwami ngine nasi ke isimemezelo esiphuthumayo ngicela ke ukufuniswa umntwana wami womfana uPhilani Mkhize ona 22 years esagcina ukumbona endaweni yasebhokwe kwaMnyathi wahamba ngeyi-1st zaSeptember 2026 egqoke ijacket yeKaizer Chiefs nebhulukwe elimnyama nevesti elimhlophe mekukhona umbonayo ngicela ke angithinte kule number ewu 0746990251 umzala wakhe ke lona kanti kubaba wakhe naye ngakwazi ke ukuthi umthinto nazi inamba zombili sibusiso Khumalo 065 163 7936 noma 079 159 9590 igama lomfana uPhilani Sibongo kuhle ungakwaMkhize wazalwa mhla ka 16 ekuFebruary 2009 sewuhlabeke bazalwane bese siyawulawula yizwi lomzansi leli 98.0 FM kanti ke isikhathi njengamanje sishumi nesikhombisa imizuzu lishayile ihora lokuqala khona la kwizwi lomzansi 98.0 FM bengishilo ke ngathi ke sinazo ke ihambeli esinazo ke namhlanje ngiyazi ukuthi ke basadalaya yabomuzala ekhaya ungakaze uze uyadelaya uthi ufika ngapha kube ngapha uthi ufike ngapha kube ngapha kodwa ke ake ngikuzwise ukuthi ke lo isinaye ke ubani esizobe sixoxa naye ke osukweni ke lwa namhlanje ige kanti ke angiqale futhi ngiyenze kanje ngoba naye ngapha uthi cha nama ngizibekile phansi wemaqoli ngila ngifuna ukuzwa kahle ukuthi ke kanti kwenzakalani

0: Izulu mzansi leli 98.0 FM impela undimthethwa sekhona izindlini zomsakazo ngimngenisa ngayo ke ingoma yakhe osukunela namhlanje ake sibongeke baba uNkulunkulu kakhulu kuye kungijabulise kakhulu uma ngabe ke ikhona iartist engeke ngaba nayo ngaphinde futhi ngaba nayo ngenxa yokuthi ke suke sibheka uhambo lwakhe noNkulunkulu ukuthi ngiphinde ngibe nayo kwesibili ngibe nayo kwesithathu kusuke lokho kungitshela ukuthi impela lo muntu wanele hamba waqhubeka njengokwesifiso sokuthi inkosi ngiyacela ukuba ke umsize aqhubeke nalo msebenzi omuhle kangaka kakhulukazi ngoba usuke engahambi yedwa kodwa uhamba nawe uyokuba naye ngelinye ilanga siphinde futhi ke siyahlangana yingakho ke sihlangene namhlanje noNdi ezongitshela kahle ukuthi cha weMaxoli selokhu sahlukana kwenzakalani nangu subuya nomyalezo omkhulu kangaka umyalezo wabantwana nakho konke kwenzakaleni yini le eyenzakalile ke okuningi sobeke sikuza ngawe sawubona tata wethu
1: ngiyabingelela sisi njani yaphila
0: ngiyaphila ma unjani
1: hawo sikhona noma usathane sethanda ukuthi afake unyawo kodwa ngimkhuleko safika
0: yoboku yoboku vela mela igethini athi shonani le
1: uhamba hayi usathane befuna ukuyihliphiza le ndaba
0: hayi lutho ke khuleka ke ushwebile kodwa ke ngibonga ukuthi ke ngigcine ningenile ke sona isikhathi sisekhona ngicela ubingeleleke umlaleli wezwi lomzansi
1: ngiyabonga ngicela ukubingelela kubalaleli bonke bezwi lomzansi ngithi nje nizithandwa ngiyanithanda sengiphinde ngabuya futhi nalolo thanda ngibingelele nawe sisi Maxoli ngithi nje awena ukahathi ukahathi ngimisa kanje ngawe
0: usenhlizweni
1: bese ngibingelela nomphathi wami bakithi ubaba Mashimane mfowethu eyisandla sidlula ikhanda nosisi wami nangihamba naye istepu tepu ngithi istepu tepu sakithi ngiyabonga
0: hayi sokumakho uhamba noma nkumpana
1: yabo yellow phone
0: hamba noma nkumpana all right ake sibonge kakhulu ke wesisi ndi sibonge nje ukuthi namhlanje sesiphindile futhi saba nawe la ezindlini akusixoxele nje kafushane sagcina nasingali yabona namhlanje uyabuya hayibo kanti uNkulunkulu sehambe nathi wasibeka nakulendawo soke sixoxele ngohambo lwakho usukile ezweni lomzansi na umsebenzi wakho siyawubona futhi ukuthi hayibo khona lo myalezo omkhulu kangaka osidlulisela wona la konke nje
1: yes engizokusho sisi Maxoli uNkulunkulu uyayihlela impilo yomuntu
0: ngiyagoza
1: mina ke ngathi sonke isikhathi uNkulunkulu ngihlale ngizombeka phambili ngafika la ngigcina ukubona izwi lomzansi lingakabi la ngangizothi kulungile ngiyavuma
0: ngiyekhumbula
1: yebo hayi ngadlula lapho umphathi wami osahlangana ngamakhanda wathi buyela manje mntanami usuvumile ke manje ake uhambe uyobayala njoba sengibuya nje manje ngithi yazisa uyihlo wakho nonyoko usaphila emhlabeni ngoba izinsuku zokuphila zincane ulalele futhi imiyalo kulesikhathi esiphila kusona njengamanje izingane zithu azisilaleli la khamba khona ubonwe sengcono ukuba ngizalanga kanti umntwana uyisibusisi
0: so yes into engiyithandayo la Wendy ukuthi ukuyalwa kwabantwana uqhamukise ngendlela ehlukile this time and siyazi ukuthi noma ngabe kuthiwani kodwa iyodlula lo myalezo ngoba kuyabonakala ukuthi noma sikhuluma singabazali kodwa uyabona ukuthi khona la kuphuma khona esandleni khona nje into engiphathe kabi these days ngibona ukuthi ukucelebratewa kwespring siqhamuke ngayiphi indlela this time uyabona la ubone khona kuhlukumezeka abazali abantu ana

0: bona badlala kodwa umdlalo wabo umdlalo ongabusisekile
1: naphambi kwaNkulunkulu yebo lonke
0: so ke ukuthi udlale lo mculo noma uqhamuke nalolu hlobo lokuyala siyambonga kakhulu ke uNkulunkulu ngenkathi uqala ke ndi ubone yona into eyenzeka la emhlabeni noma izinto othe nje ayingoba vele ngiyazi angisale sengidlulisa lokho
1: ngibone izinto ezenzeka emhlabeni sisimaxoxo emhlabeni kuyaphithizela
0: ngiyakuzwa
1: kunekhaya elifudumele nje namhlanje mangicabanga kunengane abangayazi sihamba iminyaka idukile ihleli edakamizweni ngabuka ngabuka ngathi okusalayo kodwa umsakazo uyafika noma ngabe ukuphi ngathi ngizoyenza lento ngilwakhe loluhlelo nami noJehova ebese ngiyalibeka lelizwe ukuthi nje yazisa abazali bakho usaphila emhlabeni ngenxa nje yalezi idakamizwa kunengane eshintshele abazali ingane iphenduka igwaza umzali ibulala umzali ngenxa yokuthi nalento okuyothenga isidakamizwa ngathi ake ngizame nami ngiphose induku ebandla
0: ubone ukuthi kuzohamba kanjani
1: ngibona ukuthi kukhona yini ozothinteka
0: ngiyakuzwa mina ngiyazi ukuthi umsebenzi wakho wokuqala mhlambe kungenzeka awufananga nomsebenzi wakho wesibili ngoba into mangabe usuyiphinda at least usukusiwazi ukuthi la uma ngeyinyathela la kukhona umgodi lana khona kuyanyatheleka uma ngabe sibheka umsebenzi wakho wokuqala okanye wesibili angaze album yakho bese sibheka le esikuyona njengamanje umbono uNkulunkulu enjani phezu kwempilo yakho nomndeni wakho
1: uNkulunkulu uvelwe wasebenza kakhulu le yamanje ke le iphika kangaka
0: okay
1: livelela lahamba ngenye indlela langalawuleka lagalawela
0: ngoba
1: seliyatholakala kuma online
0: seliyatholakala
1: hawu ubheka nje undimthethwa ucofe nje uthi ndimthetho
0: ukuthi
1: iphika kangaka
0: kuvele ukuthi ndi
1: kuvele ukuthi ndi makuthi ndi busuthi iphika kangaka hayi uzobusuyayilalela
0: uyilalela
1: digitals ngena wena nje ubheka undi undi owenu balaleli
0: so zingaki ingoma onazo kuyona le album yakhe iphumile
1: okay njengamanje iphelele ialbum
0: iphelele nje
1: kodwa ingoma kusaliwa phela ukuthi ingena ingenile zonke
0: right okay
1: kusayilona iphika kangaka
0: kusayilona iphika kangaka
1: yes njengoba ngithi njengamanje step by step okwamanje unyawo ulungithathela ngibeka la
0: ngiyakuzwa mina ikhona ke kodwa futhi le enye nginikeza ingoma la eyimbili uthini kulenye
1: bayosivuma
0: ngicela ukuyidlala
1: okay ukulungile bathi abaphathi bami naba bengitshela bathi hayi ukulungile angawushiyi yazi why ubesho njalo bethi ngawushiyi ukulungela
0: yes
1: it because ingoma kama
0: alright
1: uma wama kaseke emhlabeni
0: okay.
1: Ngikulalale naye manje na ke inje lento yena wangenzela ingoma ngangizalwa igagu ke manje kuye kuthi mengila umphathi afisa ukuthi ngiyiphakamise khona naye emazulwini
0: ngiyakuzwa mina ngiyakuzwa
1: yes,
0: okay
1: yes.
0: Ake siyizwe manje
1: ake sithi kulungile
0: alright wozandi
1: hayi angize ngempela futhi
0: cha ngiyayizwa impela ukuthi ngiyayifuna la kodwa manje ishona leni iyapi la
1: angazi wekulungile buya lindile umnikazi wakho
0: All right ke ngiyayithola kodwa yona okusalayo
1: hayi yona izotholakala
0: nazo
1: hayi kwazi
0: hayi ndi iyangolozela la
1: iyagolozela
0: angazi
1: ngicule phela mina
0: hayi uicule wena uigagu wafuza uma wakho ngakubona kodwa ke as much ingolozela that is fine ngizoyithola ngendlela engizoyithola ngayo ukhona uma uthi uma wayethanda yazi ukuthi abazali kuba khona ingane khona ingoma nje nami idwala ukuqala uma wami njalo uma isekhuleka
1: uyabona
0: ayicule so uyuza ukuthi noma ngabe kuthiwa kwenzakalani kodwa lento iyohlezi ihleli uma wayecula uma kwenze njani lengoma
1: wayivele athi mntanami uma mthethwa njoba ngondimthethwa nami phela ngithi akashadanga
0: alright
1: ngasale sengisala la komalungu
0: ngiyakuzwa
1: wayeze sanathu wengane yami ngithi ye bathi woza la sohlabelela uthola ukuthi angifuni mina ngalelo langa phela sithanda into eyodwa nomi nini athi lalela uzoyicula kanje wayengazoyicula uzoyihlabelela kanje wena uzothi yebo kulungile ngiyavuma akathi kujele mina ngizobe sengiyakuphesha ke mntanami la ngithi yebo kulungile ayihambe ke indaba yazagcinisila
0: awuthi ngiyizwa
1: Ah, moyo ngcwele.

0: Yebo kulungile ndika mbuthe uqhamuka kuphi nendawo?
1: Ngiqhamuka la eSkebheni.
0: Awungiphindela mama?
2: Ngiqhamuka la eMakadini endaweni yaseSkebheni kwesenkosi uNqoba.
0: Kwesenkosi uNqoba. Asisho njalo sithi ayeye ayeye ayeye ayeye eMakadini ayeye.
2: Ayeye eMakadini.
0: Exactly. Uma ngabe kukhona umsebenzi omuhle kangaka kaNkuluNkulu awubekayo phezu kwabantwana bakhe kakhulukazi endaweni esuke sikuyona, siyaziqhenya kakhulu ngaleyo ndawo. Ngike ngasho ngikhuluma ngathi ke ayikho into emnandi njengokuba wenze kahle uphinde futhi ube negama elihle ngoba ngenkathi namhlanje bemuzwa undi i-area la oqhamuka ngakhona abantu namhlanje abazi uma wakho bayaziqhenya kakhulu ngawe umagcina kavimbeleni nawu vimbeleni okay siyabona mala ukuthi umsebenzi usaqhubeka umsebenzi usaqhubeka yini ongafisa uNkulunkulu aqhubeke uya profeta ke phezulu kwempilo yakho ngoba ayikho into ebalekile bazalwane ukuthi ke umuntu nomuntu kubalekile ukuthi a profete phezulu kwempilo yakhe mangingalindele umaxola azo profeta ngoba ngenza ngi profeta into engesiyona kepha wena uyazi uNkulunkulu ukuthi ke yini ayibekile enhlizweni yakho neloke njalo imbiliso kuthiwa imbiliso yabona iloke iqubuka
2: exactly
0: umanyolo ukuqubuka njalo enhlizweni yakho zikhona izinto and zikhona izinto uNkulunkulu azibekile singakafinyeleli futhi lapho sesibheka nje nasemaphethelweni ngiyacela kakhulu ukuthi uphinde futhi ke udlule kubantu abakulekelelile ngiyazi nezingqinamba zibe khona ezibe khona endleleni kepha uNkulunkulu siyambonga kakhulu ngenxa yokuthi awuqali ukuba khona but emsebenzini ke lona wobani ongafisa ukuba ke uphinde futhi ubabonge
2: yo ngizocela uqale ngibonge uNkulunkulu nje ukuthi angibeke la njengamanje ngithola ithuba lokuthi nami ngizoziveza bese ngibonga abazali bami ngoba basekho vele emhlabeni ukuthi lokho abakushiyile nabo mebekhuleka mawuthi khona indawo okukhuleka ngale bangikhumbula bese ngibonga iNafik Media Trading Company
0: yes
2: yo hayi umphathi baba Mashimane usebenza kakhulu ukuthi sifike la sikhona engahambi ke yedwa bakhona imanagement yonke yalwa njengokuthi nje bese ngibonga nami uQobo Jehova ungithathe kwenye indawo wathi uNkulunkulu no wena awumeli ukuba la
0: ngiyakuzwa
2: ingakho ngithi ngiyayibonga ukuthi ngaba nesibindi namso ukuthi ngibe la ngikhona ngathi ngilahlileke ko details

0: zasingakawini kwathiwa sizowina angazi nini.
1: Awazi nini kodwa kusalayo nizowina.
0: Yebo.
1: So njengamanje sikhona ke le competition sekubiza manje ukuthi sivote angithi.
0: Yebo.
1: Ange ngihambe qala ngiye kumawakho. Wemawakho awusondele. Nansi indaba. Nina nisuka le stolo nofaka i-crawl yomuntu.
2: Yebo.
1: Yabona abakhohla labantu. Wazi kahle ukuthi indaba yakhe yaqala kanjani. Yaqala niyele stolo nje. Ayiki crawl yakhe yokufaka. Nacela ukuba nifakizwe. Kanti ngilosi siniholela kumuntu okufanele point ingane yakho. Wayibona kanjani leyo sithando sami?
2: Ngabona nje kuyitho because nami bengifisa akwenze nje okuthile abe busy ngokunye
1: besayide
2: ukuthi uyafunda.
1: Uyafunda. Yeah. Njengamanje sebeqalile modeling yabo.
2: Yebo, sebeqalile njengamanje modeling.
1: Mhm. Mhm. So wena njengomzali ke manje uzizwa unjani usuke wahamba wayombona?
2: Yebo, sengike ngaye sebeke baya nje nakuyo modela, baya nakuyo rehearsal.
1: Okay.
2: So ngabona ukuthi ayinto enhle.
1: Into enhle le ngibonile nami ngithe kangimodelelwa ngimodelela. Okay. So njengamanje ukhuluma la ukuthi kuyaqala kuyavotwa. Uma ngabe kuvotwa, kuvotwa kanjani, kwenziwani?
2: Uma ngabe kuvotwa, ungena lapha e-page lami lika Facebook ukuze kube lula. Igama lami lapha ngumasande Mbutho Mafako. Uzobona lapha ngipostile ukuthi uMiss Harmony page la khona ngilisherile bese wena uya like ezansi kwa Mila Sande Mbutho mse umvotela futhi ngapha ku public choice ikhona ilink nakhona ngiyifakile.
1: So njengoba bevotelwa nje something ezoba khona the competition like.
2: Yebo, ikhona i competition ingo December.
1: Oh, ingo December.
2: Yebo.
1: All right. Wemelo, uzizwa kanjani njengoba uqalile njengamanje ungenele competition?
0: Ngizizwa happy futhi ngizizwa ngijabulile ngaphakathi.
1: Usho kanje. Kusho inhliziyo ithi kitikiti.
0: Yeah.
1: Yeah, ubani umngani wakho?
0: Umngani wami igama lakhe uThando.
1: Naye futhi uyamodela?
0: Cha.
1: Oh, akamodeli yena.
0: Yeah.
1: Uma seniyo modela uyathini nje uma suhamba suyo modela?
0: Usuke nje efuna ukuthi ngwine ethi sijoka sidlale nje ngezinto.
1: Yo umngane omuhle ufuna niwine umngane wakho.
0: Yeah.
1: So ke awungixoxeleke uxoxele nabangani emakhaya ukuthi ke ngokuhamba kwesikhathi uyibona ukuphi nje. Njengamanje uyibona usemncanyana, uyamodela, uyayibona usumdala usumodela. Kuke kufike lokho nje ukuthi ucabange ukuthi eish uma sengikhulile ngizokwenza u1 or 2 mhlambe ngizobe sengikhangisa ngisho nezimpahla zeingane kwazibani ukucabanga kanjalo.
0: Yebo.
1: Kaphela.
0: Yebo.
1: Uxoxele bani musocabanga?
0: Ngixoxele abazali bami.
1: Yes.
0: Nabangani bami.
1: Nabangani bakho.
0: Yebo.
1: Ngiyathanda indlela okhuluma ngayo. Yezwa mama. Ngixoxele abazali bami nabangani bakho. Okay, phinda ke futhi usikhumbuze ukuthi ke sicela, ngiyacela abangani. Uyazi ukuthi kunabangani abasilalela emakhaya bangangawe?
0: Yeah.
1: Uyalalela izilo mzansi?
0: Yeah.
1: Ha, ngempela.
0: Yeah.
1: Yo, ayike. Yabona ke kumnandi kakhulu ukuthi namhlanje siyakinterviewa kanti vele izilo mzansi uyalalela, uyazi ukuthi ngalesikhathi kusuke kunabangani bethu emakhaya besilalela ngithi.
0: Yeah.
1: Ungathini ke njengamanje kubangani bethu njoba besilalela? Nabazali bethu futhi.
0: Bengifisa ukusho ukuthi nezinye izingane ezifisa ukwenza something zize zizongenela uMiss Harmony.
1: Zize zizongenela uMiss Harmony.
0: Yebo.
1: Ngempela ungajabula nawe aqhamuka umngane wethu athi ngangikuze kwizilomzansi sengikhona njengamanje.
0: Yeah.
1: All right. Kambe sikhumbuze ngibona ingathi uyayazi ngempela le ndaba yokuvota ukuthi uma ngabe sivota kambe sivota kanjani. Uthe sivota kanjani mama?
0: Ufike ungene e-page lama e-page lama Facebook.
1: Mhm.
0: Ufike uzoba igama lakhe uMasande Mbutho.
1: Okay.
0: Mafako.
1: Mafako.
0: Uzofika ubona isithombe sami bese uyasilikela.
1: Okay.
0: Ngasezantsi uzobona upostile.
1: All right, uposte bani?
0: Upostile ukuthi kuvota kanjani uzobona.
1: Oh, uzobona nje umungene. All right, bese uyavota ke.
0: Yebo.
1: Umuntu mhlambe kufanele avote kangaki, kanye, kabili noma kathathu?
0: Uvota noma kangaki, muna le data kodwa.
1: Ayintani kenso la. Uvote noma kangaki? Kodwa uma unali data, ongamayemazi ukuze ukwazi ukuvota kufanele ube ne data.
0: Yeah.
1: Okay, noma kangaki nje.

0: ayikho inamba esingathiwa mhlawumbe sifona kuyona cha
1: ayi akufona
0: akufona nje siyaphinda futhi siyalokhoza siyasebenzisa nje ipage lelo soy all right no siyabonga kakhulu ke sithando sami kwangazuthi ke uNkulunkulu angaba nawe nje usalekelela umntwana nobaba nisaba samlekelela nje ukuze izinto zakhe zihambe ngendlela naye afisa ngayo okay
1: siyabonga
0: all right nana valelisa ke sithando sami kubangani bethu emakhaya
2: Papayini bangani emakhaya nisale kahle.
0: Nisale kahle. Sizokhumbula ke kodwa uyezwa?
2: Yebo.
0: Kangakanani?
2: Kakhulu.
0: Kakhulu. Nizokhumbula kakhulu sithando sami. Okay ke mapapayi ke sisi. All right. Izulu mzansi leli 98.0 FM. Benginomelola ezindlini zomsakaza sivoteni ke bazalwane, sivotelingane.

yindlela esigqoka ngayo yindlela nje esiziveza siyona even nasemphakathini esiphila kuyona kunezinto okufanele ukuthi uzizwe uma ngabe uzenza ukuthi yes angisenzisi okomntwana kodwa sengenzisa okomuntu omdala nangendlela engicabanga ngayo andi bese siyayifunda futhi lento yokuthi singavumi ukulinyazwa yinto bengafanele ukuthi ngabe iyasilimaza angazi noma uyangizwa singavumi ukulinyazwa yinto obengafanele ukuthi ingabe iyasilimaza kwezinye zeyikhathi inkulumo zabantu siyaziphendula thina zibe ngalendlela esifuna ukuthi zisilimaze ngayo kade ingekho ngaleyo ndlela kepha wena uyenze ibe ngalendlela ofuna wena ifike ngayo endlebeni zakho nasenhlizweni yakho ofuna wena izwakale ngayo noma umuntu engasho ukuthi uyifaila kube khona indlela ayibeke ngayo mhlambe umuntu kepha wena uqhamuke usuthi ngiyazi ukuthi njengoba usho nje usho ukuthi mina ngiyifaila ngiyazi ukuthi njengoba usho nje usho ukuthi mina ngiyinto yalutho usho ukuthi mina ngiyoze ngife ngihlupheka usho ukuthi mina ngeke ngiphumelele uyabona ukuthi wonke lamagama amagama lawo aphuma kuwe hey sike sakhuluma banenhlanhla baye balalele ishow yasebusuku la esuke sakha khona ikhaya kakhulu ngenxa yokuthi kukhona lo muntu oyabizwe ngo strong man uba ngaphakathi kumuntu ohlalele ukukontrola yena siqu sakhe ohlalele ukuphendula imibuzo aphendule namagama awabeke yena ngendlela yakhe ukuze wena uhlezi umuntu olimele ukhona namhlanje umuntu ongilalele othola ukuthi ulimele emphefumulweni wakhe hayi ukuthi ulinyazwe izinto ebeyishiwo ngabanye abantu kepha ulinyazwe izinto ebeyishiwo uyena lo akhulume naye uthe kodwa yena egameni lodwa wayesekhipha amagama u10 wawabeka phezulu kwekhanda lakhe wawabeka phezulu kwamahlombe maqede zase ziyamsinda lezinto wayesethi usibanibani lalelisisa omunye umuntu mangabe ikhuluma izinto ongafanele zikulimaze mawungavumi zikulimaze mawungashintsha amagama ukuze usale wena ulimele ngoba uyosala ulimele kanti umuntu bengayisho lento wena osoyiphendule waze wayisho njalo hawu usophinde wafaila futhi hayi usibani bani uthenga isidomo niyayizwa lento hawu uphinde wafaila futhi test hayi kuzolunga uyabona kuzolunga uyabona uthe uphinde wayifaila futhi test ye driving hayi kuzolunga hayi usibanibani uvele wangibuza nje ukuthi ngiphinde ngayifaila futhi i test inkinga ukuthi usuke waqala ukuthi uphinde wafaila uyayibona le nto le so njengoba uphinde uyafaila usuke yamqedelela wena ngoba kusho ukuthi vele kusho ukuthi ngike ngafaila before njengoba ethi uphinde wafaila ngike ngafaila before njengoba ethi uphinde wafaila hayi kuzolunga hayi wena uvele uyithathe le sibanibani ethi uphinde wafaila hayi mina kusho ukuthi ngisidomo hayi mina akazange asho ukuthi usidomo wena oshilo izulu omzansi 98.0 fm siyakhula manje asayidingi ingcindezi asayidingi ingcindezi asingabaniki futhi abantu abadala ingcindezi yabo uthina njoba singaka kusho ukuthi bona sekuwest kakhulu kubona sekuhlobo lwabantu lolu esebethanda nje izinto ezimnandi andisekuhlobo lwabantu abatetemayo manje bengikhuluma ngokutetema ngikhumula uma wami sithi kuyena nodadewethu ewe ma uyalima ke sithi sihleli nje nawe ugandaganda seziyabuya kesa ubuya phi lo gandaganda ubuya phambili nje ngasegatini yabona nje iyadi lihle utshalwe nje utshani kuhle nje ku-right nje hayi salukazi vele sifaka ugandaganda kanti thina sinama

Yabona. Ngona ngokuthi ngona ngokuthi how ma wazowa ispoiler i surprise yethu. Ngasho nje kashelo. Yathi how ma wazowa ispoiler i surprise yethu. Wathula wathi do. Sathi smuzwe ekamereni useyakhala. Hey kodwa kusa. Sathi smuzwa useyakhala umuntu omdala. Ish uyayizwa sisi wami. Sisi utheni kuma yini ngitheni? Nanga uma uyakhala engabe engahleka. Yabona? Sase understand ukuthi usekhulile. Yena njoba sithi thina ususpoile i-surprise. Awu ma wazo spoil i-surprise yethu. Number 1 usekhaliswa ukuthi le surprise shuthi ngeke sayibona. Ngoba yena siqu sakho senjani useyispoilile. Number 2 kusho ukuthi mina kumele manje ngilime noma ngifuna ukulima. Ziningi izinto ezafika kuyena ingqondo. What I'm trying to say la ukuthi abantu abadala sebayazwela. Kunoma ngabe yini esingayisho ukubona noma kunoma ngabe yini esingayenza sikhumbule ukuthi kuyazwela. The more bekhula the more baphenduka abantwana. Yayizwa nje le ngxoxwana ixoxela yona. Ukhaliswa ukuthi ngithe usemosha ini i-surprise. Wena wabona ingane sibuye eminyanga iyakhala ihamba yoyivaleleka nayo wenzenjalo. Sesesihleke ke masicabange le. So ke please bazalwane ake siaccepte nje ukuthi sesibadala senze izinto njengabantu abadala sinakekele futhi abantu abadala singavumi ukuthi njalo njalo bahlezi nje bona benjani belimele ngaso sonke isikhathi. Kubuhlungu kakhulu uma ngabe ubabona belimele futhi ke ingekho into mhlambe enye engagcina yenzekile. Uma ngabe kunjalo ake sizameni yesibone ukuthi singenze njani ukuze bahlezi nje bengabantu abajabulile. All right, yizwi leli 98.0 FM.

Uyabona ke ushaka mnandi la Pastor Nqanda uthi nje El Shaddai wena baba uyikho konke kweyami impilo izwi lomzansi leli 98.0 FM silo siqhubeke njalo ke kuthiwe ke umfundisi la ulindwa ngani ngeculo umfundisi ulindwa ngeculo ngike ngasho ngathi ke sino sizoba nomala umam lukhele kakhulukazi muqala ukufika la izinto umzansi uyaduka uyaduba ngoba the main gate isuke njani isuke ivaliwe uthi uyafika ngala uthi nje gqo uze ngapha yaqonda uthi uyafika ngapha uthi nje gqo uze ngapha kodwa ke akunasimanga uNkulunkulu emuhle nje solo sikhona sidumisa kokuhle ngoba konke kuyenhlizweni futhi kuhlala kamnandi lalela nje umculo omnandi ulalela uNkulunkulu ekhuluma nawe ubalulekile nje kakhulu ilokho engase ngikusho ubalulekile and umuhle noma wena ungazibona kanje usengabambi kanje umhle kabi wena buyisa leyanto owawuyazi wena iyona yabona buyisa leyanto ngoba isekhona akusikona ukuthi ayikho kuphela nje kunalento ethembo eyimbuzile and isandla sakho kufaneleke sisuse leyanto bese usebenza ngamandla usebenze ngokuzikhandla uNkulunkulu sinike konke akekho anganikwanga khona akekho anganikwanga khona uJeremiah usho njalo ayishinda bayisho bese thi sonke lelithuba yo mzalwane sinikiwe lona

0: Uyabona ke ushaka mnandi la ubani lo ujumbo uthi nje ugcobo alufi ugcobo alufi yo inamandla bazalwane le ndaba ujumbo akhuluma ngayo ngibe sengigijima futhi ngayo bheka lencwadi bengikhuluma ngayo ngoba cha enhlizweni yami inalento ethi asifu nyalezo walo 5 minutes walo 10 minutes walo 20 minutes iwona mina uNkulunkulu ebengiudinga ekutheni nabantwana bakho bawuzwe mhlambe ke ma ngingathokoza kakhulu ukuthi ubingelele umlaleli wezilomzansi bese ke ungena emsebenzini
1: amen ngiyathanda nje ukuphinde ngibingelele umsakazi bese ngibingelela bonke abalaleli abalalele ngalesi sikhathi emakhaya noma kuphila nikhona ngiyanibingelela nonke nginibingelela kwelihle igama lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha amen ngiyabonga kuba kule ndawo namhlanje
0: amen ma amen yes uNkulunkulu ukuphathisile ma kunezinto okumele ukuba uzidlulisele kuthina
1: amen ngiyabonga kakhulu ngibonga nokuthola leli thuba kahle kahle lomyalezo Maxoli umyalezo ebesebenza ngoAugust
0: ngiyakhoza
1: kodwa kwase kuba ukuthi kubhizi abantu bahlelile angeke uphazamise
0: yes.
1: Kodwa uAugust siyazi ukuthi iyona nyanga siyayisithi inyanga yabesifazane
0: ngiyakhoza
1: so ngiyazi abaningi sebezothi hayi ngoba isidlulile nje sasisavelela kwenkosi yami kanti manje kwenze njani
0: kanti iqiniso futhi ma umyalezo ofana nalena awunanyanga awunasuku
1: amen
0: zonke insuku imyalezo le ebale

0: bagqoka ama overall abangawagqoka ama overall baphethe ikhali
1: zabo bayazazi
0: bayazazi
1: yes
0: kodwa sibheke entabeni kaJehova
1: yaze mnandike le ndaba siyabonga kakhulu ma ukuthi ke uze nomiyalezo omuhle nomkhulu kangaka uNkulunkulu athe wawubeka nje phezu kwempilo yakho ngiyazi ukuthi usazoqhubeka ambule izinto ngendlela ehlukile ngenxa ukuthi isimo esibhekene naso njengamanje siyamdinga uNkulunkulu and sidinga thina ukuthi siye kuNkulunkulu bese sithi uNkulunkulu nakho thina esikuphethe nakho esifisa kakhulu ukuba ke kwenzeke umsebenzi phezu kwawo ngoba ngempela ngempela kubuhlungu ukubona abantwana bedlula emhlabeni ngeindlela eziningi kuyona yonke imikhakha ngabe kudlulo wesilisa noma ngabe kudlulo wesifazane siyakhala uNkulunkulu sithi kwenze njani why kwenze ngalendlela sithi inkosi sekwanele phinda ke mawu siphe futhi imininingwane nje yonke egcwele sisimaphethelweni
0: siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu njengoba ngishilo inkonzo izoba ngomhla ka 16 kuSeptember 2026.
1: Okay.
0: Ise holo e New Germany Civic Hall. Iyoqala ngo 10 ekuseni.
1: Okay.
0: Ngeke izidonse isikhathe side. Siyamenywa size sonke wena onethuba woza isithinta sonke le. Amukho noyedwa osindile noma isithu uzosinda ngoba sazi ukuthi incwadi njengamanje ikuliphi packet. Asihlangane bazalwane sikhuphukele entabeni kaJehova siyokhala kuNkulunkulu.
1: Okay. Mhlambe like ikhona like ku social media ipage singalandela kulona.
0: Likhona ipage la kwa Melita.
1: Melita.
0: Melita.
1: Kusho ukuthi masilandela lelo page nje sokuthola konke.
0: Nizokuthola konke la ku TikTok
1: abantwana abathi. Ikhona inamba yakwa Melita.
0: Ikhona inamba yakwa Melita.
1: Cela inamba yakwa Melita
0: ma. It is 07
1: yes
0: 222
1: 900 36 ngicela siphinde ma
0: 072 2203 900 36
1: asibonge kakhulu ma
0: ubonge mina ngibonga kakhulu leli thuba uNkulunkulu anibusise nani emakhaya amen
1: amen.

0: Siyaphila kunjani?
1: Ngiyaphila mthathero, ngithi mina ene engiyakuthanda baby, izwi lakho liyangibuthisa kakhulu. Yazi ngendlela engibuthisa ngayo.
0: Yes.
1: Iy'ngoma zakho
0: yebo. All right, no, siyabonga niphile nje lapha.

0: Siyaphila kunjani?
1: Ngiyaphila mfatero, ngithi mina ngiyakuthanda izwi lakho liyangibuthisa kakhulu. Yazi ngendlela engibuthisa ngayo.
0: Yes.
1: Iy'ngoma zakho
0: yebo. All right, no, siyabonga niphile nje lapha.

0: phezulu eBhambayi ngakwanana esitolo
1: ya
0: ngihlala nombutho umenzi kazilana manje umdube kumodade wabo abanye abantu basekhaya abahlala eBuswana efinini umdu ube nokuntombazana abezwana nayo ibi nengane yakhe eyasohlanga lentombazane manje into embi-ke angitshela yona manje wangitshela ngokukhuluma nje ngokuthi wethe ukuthinta kancane ngasenkambeni kwaba ukuthi manje la intombazane igawana intombazane asiyazi nokuthi yakwabani kodwa siyazi ukuthi yasohlanga yona kwaba ukuthi umfowethu sezodlula emhlabeni ya manje ukudlula kwakhe emhlabeni manje usiphathe kabi ngoba manje wayeshiye ukuthi unengane ekhona lapho ohlanga phezulu manje siyabheka ke siyafunisa makhona umuntu onolwazi mhlambe wayenengane mhlambe akwalithuka bona umuntu angasaqhamuka umuntu ngakhona siyafunisa kuleyo ngane leyo ukuthi bavele obala makhona umuntu onengane akalithule samdungu
1: o mhlawumbe abazi ukuthi usadlula emhlabeni
0: angicabangi ukubayazi abazi ngoba babehlangene naye intombazane yena esehlala khona lapha ekhongo phezulu enani ebhambayi phezulu lapha ngakanani esitolo
1: oh yes
0: yebo
1: wayesebenzaphi yena mfowenu
0: umntu yena bewumuntu nje bebamba mayela bamba amatoho kodwa yena kusebenzi bengasebenzi bewumuntu edlala nje ibhola bedlala ibhola nje bedlala kwakufor lapha nabo bedlala bekhebethima kwophinisi emakhanda nasephinisi
1: oh yes
0: yebo
1: nokulungile baba ngathi kuyazwakala ithini inamba abazokuthola kuyona
0: inamba abazongithola kuyona ezothi 078 706
1: yes
0: 75
1: ya
0: 10
1: uphinde futhi
0: 078
1: ya
0: 706
1: ya
0: 7510
1: nosiyabonga kakhulu ke baba
0: ngashiya
1: yodwa mngana miphinda futhi le yodwa ushiye yodwa kuphela ungayiphindi
0: yeah 078 702 7510
1: no siyabonga kakhulu ba
0: basize manje sithathe kahlulu maye somndeni wa mfowethu njengoba ahambe ekhulume kanje nami sengizengibuka ngine cala ukuthi okwakhuluma kodwa mina ngenza imizamo ukuthi wenze imizamo ukutholakale le
1: udlule nini umfowenu
0: ukuthi sesikhathe na futhi udlule ngo-2007 2007 manje yathi sesizwile khona yebo
1: bona ahlala isikhathi eside angaka why manje
0: eyi yazi kapho kufuna into yokuthi uma yenzeka
1: ungananga
0: kodwa mawusukhulile ngoba ngalo sikhathi bawubuka ngalo sikhathi iminyaka esidlulile umuntu besethe bamncane kancane kodwa manje ngokukhula kokubona isikhathi
1: sabo ziyabuya izinto zonke
0: ibalulekile lento ukuthi ngoba umuntu angathi ngayi-athenda ingajani sale nje ekudengwami
1: no siyabonga kakhulu ba
0: sithole besize ngempela nje lapha kohlanga nje noma singazi ukuthi ngohlanga uma khona umuntu owetha nanonomduwa kalithuli asize unengane naye azame ukuthi asithile singabonga kakhulu
1: hayi siyabonga baba uyosibusazise ukuthi uyamthola okay
0: hayi nginakize futhi ngiyabonga kakhulu
1: right khuluma njalo kubhotike uthi hayi bu ngifuna uma wengane umfowethu la endaweni yasohlangi qhamukani-ke nivele nimthinte ingane ikwazi ukubona ubaba wayo ukuze zonke izinto zihambe kahle ngoba le ndaba ungabazi abazali buyibe nomthelela kwezinye izinto enganeni uyekubuke nje ukwenzeka kwezinto uthi hayi cha mhlawumbe omunye ukhalela usiko lakhe uthema ucheck ubuka isimo saseGoli ubuka ingane zithela abantu ngamanzi abantu abadala bese uyabona ukuthi akuhambi kahle la kukhona nje la ngathi kusalele khona emuva akekho umuntu ongenza nje ngospringi nje senze ba neyipringi nonke abantu baneyipringi bonke manje bathela abantu ngamanzi kuchaza ukuthini lokho kuzokusiza ngani-ke ispringi kube nenkani uyamphusha umuntu umdala unendaba ungena ebhasini emotweni uma kutheleka equipment ngoba amanzi abulala yonke into njengamanje sikhuluma ukuthi amanzi awekho asinawo amanzi kodwa nje ukuthatha amanzi uyathela wenza yonke into akuzwakali kahle so Omunye umbuzo engiyibuza.

0: kakhona ukuthi yes lezi ngane ziyenza lento baba bazali bebekupha abazali kwenzeka yonke lento noma kuthiwa ayave hlakaniphile uboy hey ayave hlakaniphile angazi nje une energy nje uyagxumagxuma lapha labangani bakhe lapha yabo lokhu ungayazi ingane uthi kuphi nje uthi hey futhi sashawa umoya uthi uyikhiphile nje hey hey obayeke enye into elimaza kakhulu esibhekana nayo njengamanje le ndaba ukuthi iy'ngane zinganakwa ihambe nje ingane abazali abazi nokuthi ishone kuphi yephi awuyodlala uhambile bese uthi uma kufika ikhathi zodisemba hhayi ngibathengela amawayini nje bayayijabulisa kuqala unyaka ujabulisa kanjani angizwa nje lonto sithathe nangomunye la izi sabona
1: yebo sabona
0: yes baba kunjani
1: ngiyaphila njani wena baba
0: sikhona sikhuluma nobani
1: ukhuluma noMandla Mbele lakwaMasho
0: yebo baba Mbele singakusiza ngani ngiyazi khona umuntu omdingayo na
1: yebo baba masithi kinga la umfowethu wakwaSibisi o igama lakhe uMongani Emmanuel Sibisi
0: kubeka nje sikulalela
1: ya lo futhi mina ngizalwa uMbele ozalwa uMasibisi kumayelana nendawo angazi kodwa manje bengifisa ukuthi le nto siyikhulume la siyixoxe layo ngingayixoxe la emoyeni ukuthi angimazi la ehlala khona ingako ngizomjinga yena uyazi la kwaMasho wawafika
0: ya uthe ba igama lakhe
1: Bongani Emmanuel Smith
0: yes
1: yebo
0: okay wakwafika lapha ekhaya kini
1: wawafika kuleya mnyaka eyadlula ngizithi mhlawumbe ko 80s ko 85 86
0: yes
1: wathola-ke kusekhona umama waxoxisana nomama ngazi ukuthi kwenzeka kanjani wangabe saphinda wabuya la kwaMasho
0: all right
1: no
0: kulungile sothi ufuna ubani
1: kunomandla Mbele
0: ya uma kwakubani uma wakho
1: uma wami kwakuwugetrude Mbele
0: all right okay
1: ubaba
0: kubani
1: ubaba kuthemba Agrippa Mbele
0: okay bo uzokuthola kuphi number
1: angithola ku 078
0: yes
1: 50
0: ya
1: double 4
0: ya
1: 746
0: phinda futhi
1: 078
0: ya
1: 50
0: ya
1: double 4
0: yes
1: 746
0: No siyabonga kakhulu baba.
1: Ngibonga kakhulu nama manje.
0: Alright khuluma njalo ke ubhuti adifuna isihlobo sakhe nokwazi ukuthi nixhumane naye kumsakazo yizwi elithola ku 98.0 FM. Bahlengi namhlanje. Awubingelele mahlengi.
2: Ngibingelele masuti ngibingelele nabalalele emakhaya.
0: Kuyashaya kuyanetha.
2: Ayi kuyanetha masuti mina imvula ngiyayisaba.
0: Uyangixaka nje wena
2: hayi ngeke
0: angazi usekushintshe iphi kuwena manje
2: sewuhaphiphela masiti
0: usakhumbula ukuthi umlungu kodwa
2: hayi ngiyakhumbula
0: kodwa ngendlela manje usaba amanzi usaba ukubanda abelungu abanayo inkinga le ntoda angisazi manje
2: kungcono phela mengisendlini angiwasabi
0: ya
2: angiyisabi imvula mengisendlini inkinga mese kufane ngiphume ngaphandle ngiyayisaba ngoba umonakalo omningi nje sekwenze ngemvula
0: yes
2: yaqala kwaphuma iroof endlini uyakhumbula imvula cishe ngahamba ngemoto nje imvula yangithatha so nje sengiyayisaba
0: but kunesibindi suqala ukusaba manje sukuba neukhula nje
2: ayi ukhula benginesibindi manje ayi mina manje indlela sengisaba ngayo ayi akusekho normal
0: hlengiwe namhlanje
2: yebo
0: mhlaka 6 September
2: yes
0: kuzala umama
2: mhm
0: angivamisile ukukhuluma ngayo.
2: Awu lutho. Lutho awukhulumi.
0: Angivamisile. Umama walapha ekhaya. Umesisixaba usegoli nje manje useyinganeni zakhe.

0: indlela abakhule ngayo inomthelela empilweni zazo izingane. Kukhona mhlawumbe into abadlule kuzona ukuhlukana kwabazali. Yazi udivorce nokuhlukana nje kwabazali mhlawumbe abasathandani ingane biyazi ubaba nomama kune damage embi kakhulu enganeni zethu. Kungenzeka sibone ingane sebethela abantu ngamanzi nje. Ingane njengalezo thothi kukhona umzimba abadlule kuzona asibonise wazi ukuthola uma. Sabona wemani njani?
1: Siyaphila njani?
0: Siyabonga mawuthi sikuthole kahle nozwakala kahle ke emsakazweni izilomzansi. Ukhuluma nobhuti Masudi la uVictor Xaba emsakazweni izilomzansi. Ngiyazi nawe wahamba ma waya kwi-support group. Safuna ukuthola ukuthi kungani uma ihambe kwi-support group. Iziphi lezi inkinga adibane nazo noma ngeke silishe igama lakho?
1: Ngibingeleleke abasakazi ezweni lomzansi. Ngibonge nje nokuthi ningifonele. Ngibingelele nabalaleli.
0: Yebo.
1: Inkinga engihlangabezane nazo bezisemshadweni.
0: Yes.
1: Kuyakhona emshadweni kuphela kodwa kunasekhaya futhi la ngizalwa khona iy'nkinga ziningi nje. So ezasemshadweni-ke ezasekhaya ngakwazi ukuthi ngizame ukuthi ngi-avoid ngoba ezasekhaya kodwa ezasemshadweni zazibe nzima kakhulu ngoba ngahluleka ukuthi ngikwazi ukuqhubeka nokuyibekezelela. Ngoba zazinzima kakhulu.
0: Kuqalaphi yes?
1: Kuqala nje ngishadile nginey'ngane eziwu-four mantombazana nomfana oyedwa.
0: Yes.
1: So umyeni enengane eyodwa yomfana engamfice naye. Endala kunalezi iy'ngane zami.
0: Right.
1: So manje ukuhlukumezeka kwami-ke kuqale ngesikhathi kushuthi uma wakhe ngenkathi kushuthi engangamukeli mina. Ngoba phela kushuthi ngizala ngiyacabanga mhlawumbe inkinga yokuthi ngaso ngazala amantombazane yini angazi. Ngoba phela umyeni wathi kumina umfazi ozala amantombazane uyafana nenyumba. So ke kanti ngasikhathi esho njalo ngase ngikhulele le ngane yomfana-ke ngaleso sikhathi wathi nje uma sengisikwa angothatha iy'nganyana zami ngigodwe ngiphinde kithi ngoba vele nale ngane isayintombazane. Ngemusa kankwankulunkulu-ke kwaba umfana-ke lowo. So ke kanti ngizophinda futhi emva kwalokho ngabadicide ukuthi ngiyokovala kodwa kuthe engisathi sengilungisela ama-preparations ukuthi ngabe ngovala ngaphupha ngingasavuka nge-theatre.
0: Wathuka-ke manje.
1: Ngathuka ngabe ngisaya kovala kanti ngizokhulela le ngane intombazane encane kuyokugcina ibe intombazane ka-4 yona. So ke bakhuleke nje bathi uma bedidliwe nje ngabakhipha-ke labantwana aqala kwenza abazanza elokishini. Semva kwalokho ngase ngibakhipha-ke elokishini-ke sekuqala umfana esikoleni ngoba ngaleso sikhathi elokishini iy'ngane zazibhema i-glue. So ngabona se ngoba usamncane kangako zwakho qala u-grade 1 esikoleni ngcono ngivele ngumse multiracial schools ayoqala khona ngoba phela lezi ngase elokishini zibhema i-glue. So ngamkhipha-ke. Uthe ngisathi kufika isikhathi sokuthi lo wentombazane naye angene e-crash grade R ayi naye ngamfoka khona la wahamba nabo bahamba bonke ba-4 beyesikoleni ngoba lo wesithathu washona emncane sokuba abo ba-4 nje nda beyesikoleni. Uthe ubaba wabo beyiswa lapho wathi hayi uzozibonela ngey'ngane zakho angingeni ndawo nje ukuyikhiphela elokishini sokuchaza ukuthi ngeke abagibelise so kufuneka ngiyibone ukuthi bazogibela ngayo. So from there ngazibonela-ke baze bakhula-ke ngiyibonela kanjalo. Sasuka lapho sangenelwa abantu ekhaya ngo-1992 nje sikhathi sodlama elokishini. Sangenelwa abantu kwakukhona my niece, my daughter, eldest daughter and nale ncane ingane eyino-4 years ngaleso sikhathi nathi sobabili-ke. So uma bengenale labantu in fact bangqongqo sasesilela ngithi ayizoyikhatha emalokishini sasilala sigqokile gqoke nje uphelele ubra wakho uphelele nje ukuthi nje uma uvuvuke abaleka.
0: So umuntu sasikhathi sasinzima kakhulu leso.
1: So umuntu uswenkileke nje ugqoke uphelele kulele. So month end. So ngidlule e-drop-in ngathenga ama-cosmetics kwakuphela inyanga. So akhona ahleli la masha ngasengithatha ibhegi yami ngayibeka eceleni nje kwabo nomholo wamphakathi. So bathi uma bekhahlela isicabha ekhishini bathi bamasosha sengibaphela thina ayikinto esiyikweleta amasosha basebesikhahlela isicabha sikhahlela ka-4 nje isicabha savuleka bangena. So uma bengena-ke ubaba lo

ekhaya bazama ukumdubula kodwa manje into eyingxaka kumina eyenza ukuba ne-confusion akekho umuntu engathi umbhekile emlaphambi kwakho ubusi uyageja ushaya eceleni kwaba nje angisazi noma labantu babethi ngoyena yini ukuthi kwenze benze yonke le nto ngoba before that wake wathenga umuntu ukuthi akangirape angikwazi kodwa angangibulali khona nenizofika esibhedlela bambele eqola athi awusulasihlakaniphindini so so manje ngangabe ngisazi ukuthi lokho lento yenzeka ngoba beqonda ukuyenza kumina noma abantu nje abangenile so bangithatheke mina ney'ngane lezi ey'mbili zamantombazana lo my niece was 15 years and my daughter was 14 years by that time lo mncane she was 4 years old abazange bambone ebhedeni wabangangey'ngubo so they took us sawushona ngale mawulekuhleni-ke elokishini la kungasahlali khona umuntu abantu sebathutha khona imizi seba-empty ma ngivayela kwami endlela on our way so ngoba lo kuqala uhamba nentombazana lo kaphazini wami angimbonanga ukuthi washonaphi nengane kodwa lo wayehamba nengane yami yena babehamba phambi kwami ngase ngimbiza ngamphi igama nesibongo so ma ngimuphi igama nesibongo wathuka wase ethayithu imani kancane nayisesteri khona ngathi nanesibili songibiza ngesesteri ngathi ingane yami ungayibulali wayegudula njalo ingane yami ihamba naye nami laba ababili bengigudula bebheka le nami so ngase ngavayelwa kuleyo ndla engavayelwa kuyona-ke and sebezama ukungirapha-ke manje so babiphendela nje balidabula ngase ngithi mina kubona on my dead body angife kuqala engiresho yingane mina so basebebonthi bathi awule sister inenkani bangena ikhishini bathatha ummese bangigwaza la nje enkonyaneni ka-right bangigwaza la phakathi nengalo ngasemthambeni le mkhulu engalweni ummese waphumela ngala so basebethi bayaphuma bayolanda obra banamandla so baphuma-ke bakhiya-ke ama-baklagadi bahamba ngenkathi ngisele ngedwa la kule ndlu bese kuba khona ivoice ekhulumayo I know I'm alone la kule ndlu akukho muntu ngisathi ngihleli phansi lapha angizange ngithandazanga ngathi kunkulunkulu uma namhlanje wawudalile ukuthi uyongithatha kanye ney'ngane zami kulungile into ando yakhe ayenziwe emhlabeni ngoba iyenziwe ezulwini so bavalela abafana sebevalile bahambe bolandela bobra banamandla wayesethi lo muntu angisukume ngasukuma ngasibahamba wathi waze epassage ngasondela epassage wathi waze ekhishini ma ngifika ekhishini wathi nali iwindi ozophuma ngalo ma ngigaqazela endlini akukho muntu ngingedwa ma ngilivula iwindi lona lodwa elingenali ibhakulagadi la la mawindi abancane abaphezu ka-four room aphezu kwakasink four room ngaphuma ngalelo windi ma ngiphuma ngalelo windi ngithi ngiyangasefranti yalo muzi ngiyophuma egeyithini lakhona ngizwa makhwela ngithi kusho ukuthi sekuyilabo brala babanamandla abezayo athi lo muntu ubuyela ngaphakathi lo muzi ngabuyela ngaphakathi basithi angihambe ngemva kwezindlu ngahamba ngemva kwezindlu ma ngifike emzini ka-six wathi angingqongqoze bangingqongqoze kacisha wathi angiye kolandelayo uma ngifika kolandela ngiyangqongqoze kwacisha wathi hambe yeka sibanibani-ke manjeni la uzofika ukuthole khona usizo ngaphuma-ke manje kulo muzi ngaqalaza ngenhla ngaqalaza ngezansi akukho muntu kuthuli selokishini kuyadutshulwa into esebenzayo ngaphuma ngejubane ngaze ngawungena emzini walo baba uma ngifika khona kalo baba ibhamu ezofoza ibheke kumina bese ngithi phansi-ke lezi ibhamu bese ngimthuka lo baba uyazi ukuthi uthuka umuntu ungakazi uthuke ngoba ekhaya kwangashufuseke ongashiwe njeni ukuthi ayiphumi futhi akayiphumi kwangashiwe ekhaya ngoba ushawula kodwa balelanga yafika ngamthuka lo baba ngase ngithi iy'ngane zami seyifile ayisekho seyifile ibulawe iy'gebengu zenu ey'suka lapha endaweni ethile la yihlala khona besethi lo baba hhayi kulungile makoti awuthi ngikubona ukuthi senzenyakuphuma nephoyisa elilodwa eliphoyisa elithuthi alisali nendodana yakhe saphuma sangena evenini yamaphoyisa ubuvayele umuphi umuzi ngukukhomba umuzi bengivayele kuwona bese ethi lo muntu lo engingamboni engihamba naye angimemezele ngane le kakhazini wami bese ngiyimemeza le ngane ivele isabele esikhotheni ithi nifunani la ngathi manje ngisibalekile ade ngivayelwe khona ngaye ekhaya ngafike khakhanya ngafike ngacisha ngavala kodwa ingane ayikho embhedeni ngithi mina kusho ukuthi angiyazi shona iphi ingane yami ngase ngibuye ngizangala ngizocasha ngase ngithi kusho ukuthi lo wami-ke uyena ongasekho sefile so-ke sesisuka lapho saya kalo mfana lo kuthiwe ngimbize ngegama ma sifika khona bathi ukhona impela umfana oyilelo gama
usuthi uyena obelapha kwakho ngoba ufike la ngabo

0: wasebenza inyanga eyodwa esebenza ngenyanga yesibili kuSeptember inyanga yesibili ngathi ngibuye emsebenzini ngomhla ka-25 ngabuye khona ekade ntshotshe ikhadi lami lasebank uyahamba wayokhipha imali yami wafaka ikhadi lomuntu engingamazi ukuthi wakabani mangibuza ukuthi ikhadi lami kwenze njani athi ngiyakalazi inhlobo zange sayithathi ngithi hayi kulungile kodwa akekho umuntu okathinta isikhwama sami le ndlini umuntu obengathinta isikhwama sami uwena kuphela so kwahlala kanjalo-ke ngumhla ka-20 ezoholena ko-27 ngumhla ka-27 wabuya waqoqa iy'mpahla zakhe waqoqa umbhede ekameleni wothutha ofa emotweni iy'mpahla izitsha into yokubhatha yonke into wabuletha iy'ngubo zakhe zokugqoka wahamba washiya ingane egcekeni eyomfana nentombazane zodwa lezi y'ncane ngoba lamantombazane amabili lomunye wangakabuya esikoleni lo mdala owayengekho na ey'hambela iy'ndlela zakhe so abashiya kanjalo laba egcekeni ithi-ke lo mfana ma inhliziyo yami yaba buhlungu ubaba ehambe ngena emotweni ehamba angazi noma kwapheka yini emuvi imoto uma ithathe ikhona sima egcekeni esishiye egcekeni no-115 cent kwathi uzobuya kusasa esezoletha imali yegross akaze abuye elethe kuzobi namhlanje yafona ibhenki ukuthi indlu angiphume endlini baye indlu isidliwe so sefuna ngiphume ney'ngane angazi ukuthi ngiyaphini uhleli kahle uhleli kuma wakhe so ngaphuma ngabuyela ekhaya nalezi y'ngane ngahlala khona sasitshisa isimo nala ekhaya so ngathakatha ngaba yiyo yonke into ngathutha ngahamba ngayoqasha ofuna iflat ngale-sydnam ngahlala khona ngaqasha so i-sydnam nakhona izimo siyasinda irenti emandiyeni lapha emakhaladini so ngabuya ngabuyela ekhaya ngahlala khona khona lalala ngithakatha khona ngahlala so nga-aplyela i-divorce emva kwalokho so ngadivorsa ngoba phela revele ngithumile ukuthi angidivorse ngoba 1996 nje wangibamba nje la ngokukhola ngithi ngqi wathi angihambe ngo-aplyela i-divorce uma ngingenayo imali ngimtshele uzonginikeza akasangifuni so ayike kanti vele sengibe sengi-aplyela i-divorce so-ke kwa-Monday Tuesday bamseva-ke ngencwadi i-divorce wabuye sezongincenga ukuthi awusuhambulayile ngempela wa-aplyela i-divorce ithi mina wangithuma phela so ngoba wangithuma sithi isikhathi ungithuma so sengize ngalalela ngayibona le nto ifunwayo ngase ngiyayenza so kwathatha i-divorce esesidivorcile 1999 wakuncenga ukucela iy'ngane zakhe zakhala zithi mangicela ukuyelani nobaba ngabuye ngayincenga inhliziyo yami ngabuyela kuyena so sizohamba-ke siye ekhaya kizoba i-weekend ngolesine ngifonelwe inyanga eye kuyona ukuthi ngicela ngingibone lo ba ngicela ungibonelani
1: hayi ubaba ongamazi wena loyo
0: ngiyamazi lo baba kodwa angikaze ngiye kuyena kodwa ngiyamazi ngoba useduze kuse-ereni vele
1: okay endaweni ya
0: ngiyamazi kodwa angikaze ngiye kuyena udadewethu obeya kuyena bese ngize ngiye kulo baba ngithi hawu ngiyeza ukuthiwa kade uyangifuna wathi uyazazi le zinto ngathi mina ngiyazazi umyeni wami usebenza la kule nkampani ngathi umyeni wakho uyafika la kumina ebusuku la kuwena ebusuku esiwazonzana ufuna ngimshaye iy'nhlanga zokuthi akucuphe ufuna ukuthi kufe amadoda awu-12 efela phezu kwakho bese kuthi isidumbu sika-13 kube sakho ngase ngithi angisayi ngaleyo weekend ekhaya sasihambisa ekhaya ngase ngithi angisayi wafika ekhaya ngathi angisayi angisahambi so ngangasho ukuthi yini ngathi nje angisahambi right wahamba waphinda kubo ngayisayile ekhaya right so after emva kwesikhathi ngiy'ngane zakhe ma yini undaba ungazange ufuna ukubuyela nobaba kuqala le ndala kuqala iyakhala ma indaba ngafuna ngibuyela nobaba ngathi ngoba usumdala mntanami ngizokutshela ukuthi yindaba bengeke ngikwazi ukumtshela sesikhathi usamncane so sengizokutshela manje ukuthi yindaba kwenzeka nje bese kuba khona lokhu-ke manje kufike kwawukhiye okukhulu ukuthi kufuna kube amadoda awu-12 azofela phezu kwami ayingicuphe bese isidumbu sika-13 kube sami ngase ngiyahlehla emva kwaloko ikona lokhu akwenza ukuthi ngingabe ngisabuyelana nobaba wenu yakhala-ke ingane yathi ma ngiyaxolisa.

0: So ke indodana zingahluphi-ke ithi mase behleli badedene bahlale phansi bobabili laba, mina ngime ngezansi. Bisithi indodakazi, ngicela abazali bami bobabili bahlale la, usuke wena. Asuke-ke lo ayoma lapho odongeni ukuthi sihlale phansi-ke sobathathu sobe sixoxe naye-ke. Abesithi ubaba wakhe ucela ammasaje, wasemmasaje wammasaje, asithi ucela amsethoyilethi. Wasemthatha-ke emhambise. Ngithi mina uzohamba njani ubaba wakhe ethutha umuntu wesifazane? Athi ma ngicela ubaba ngisethoyilethi, akho umsebenzi awenzayo kuthini ey'mpilweni zethu, ngicela ngihambise ithoyilethi. Hayi, ngase ngithi hayi angiphume-ke bakithi esikwezomndeni. Wamthatha-ke wamhambisa ethoyilethi, wawucha. Wabuya wamlalisa-ke, wasethi ngicela ungifunze iyogathi lofike naye. Wasemfunza iyogathi-ke, waseyabonga-ke usisi. Kuthi-ke wasevayelisa wahamba, bavayelisa labo bahamba. Sasala thina sobabili because kwaphe isikhathi sama-patient ngasinama sengiyahamba. Kanti uzothi emva kwalokho-ke abese egula, abeseyashona, elele nami embhedini. So lo omunye yena ugule ngo-2006 wagula ngoba uthi akwazi ukuthi aphile udade wabo omdala engasekho. So wathi hawu usho ukuthini thina uphile ngaphandle kadade wenu? Wathi hayi mangeke ngikwazi ukuphila ngaphandle kasisi wami. Wathi hayi angazi ukuthi enjani le. Wagula kodwa ngo-2006 wagula wasinda. 2007 uqala njengo-February, I think it will be second week of February. Wagula ngathenga ama-grapes mina eThekwini, ngawawasha ngawabeka emsebenzini. Ngayilo sonto angazi wayesenza kanjani, kodwa ngesonto engawadla ngala ma-grapes wayekhona so emsebenzini, esenza i-day shift. So ngawawasha ama-grapes, ngaphuma nawo ngathi ngiyombheka ukuthi khona sizodla ama-grapes. Mangibuza i-security, hawu uSibani bani usebuyile lantshini? Wathi hawu ma uye early, usebuyile ngaphakathi. Ngathi bengiphisele ama-grapes ngithi sizowadla naye. Wathi hayi salisungipha ma sihlale phansi sale ngane sidle ama-grapes. Angiwathinti ngasale samuntu ngithi akayithathele. So bese kuqhamuka enye ingane futhi, hawu ma ama-grapes amahle kangaka, ngicela ungiphe nginikeze nale ngane. Ngivula uplastiki nale ngane iwathathe ihambe. Ithi hawu ahlupheka kakhulu, kusho ukuthi sengizowadla noSibani bani ngaphakathi. Ngithi mna bengivele ngithi ngizowadla naye. Usuwamupha lapho okulungile, ayikho inkinga, ihambeke le ngane. Bese ngiphuma ntambama ngivayelisa, aphakamisa isandla naye. Angiboni mina ukuthi khona into esiyikhona kuyena. So naye futhi akakhombisa, aphakamisa isandla nje kube kuphela. Bese kuthi ngiba ngifika ekhaya ngibona kusha u-8 kuqala i-generation tawu. Lo angabuya emsebenzini namhlanje kwenzenjani? Bese ngithi kulo mncane asiphume simbheke usisi wakho. Uma siphuma uyeza uhamba kancane. Hawuyini sisi? Ayi ma ngidle igrebhisi lelo oliphele angane emsebenzini, ngaqhelwa ijuice. So manje ingakho ngasakwazi ukuhambela, kusuke kusukele ngaleso sikhathi. Awu the next thing ekuseni akasakwazi ukuhamba umuntu, useyagula. So kwasefuneka ngifuna imoto engimthathe ngimse esibhedlela. Afika admithwe-ke esibhedlela, kuthiwa i-acid ikhuphuke kakhulu kuyena. Nje ngicabanga ukuthi kwakuyisonto impela nje lesithathu uma ngingaphosisi engena esibhedlela. Kwathi ngomhlaka-7 wangifonela emsebenzini, wathi ucela e-order ukuthi ngimphatheleni. So wa-odida no ile nto i-bliss iyogathi, wa-oda ijuice lencane ama-pack of 6, wa-oda ama-slippers. Wathi uma ngiphathela ama-slippers avalekile, ngathi okay ngizokuphathela-ke. Sesikhuluma nje whole day siyakhuluma na, kodwa ngo-4:45 mesefona ngo-4:45 uthi ma ungakusaphatha lutho, weza wena manje. Awu manje sisi, ehe ma manje. Kuyaphuma nje Sibani bani ngo-4:30 ma woza manje. Ngase ngithi ngavela ucinga ngathi okay. Bese ngiya kwi-boss yami ngiyomtshela ukuthi sekunesimo esinjengaleso. Uvela athi uboss, azikho iy'moto uzohamba ngani? Ngathi angazi ngizohamba ngani. Hhayi kodwa ngasothi ukuthi hamba kulungile. Ngaphuma ngahamba endleleni. Ngathi manje ngisendleleni, ngicabanga kwakho ngo-4:10. Umzimba wami wahlukana phakathi, ngangabe ngisakwazi ukuhamba ngahamba. Kanti ngaleso sikhathi kuzovele kuqhamuka i-taxi ngigibele. Onawo wini wasingena nje kwe-N2 siphuma ku-highway, inanda highway. Lungena ucinga iqhamuka esibhedlela. Thuma ngaSibani bani lo, ngithi mne bese lethi senze konke okusemandleni ethu, usishiyile ngo-4:10. Kusho ukuthi ngaleso sikhathi umzimba wami uhlukana phakathi. Bephuma umphefumulo kuyena. Ngafike ngaseke eseshonile ngoba lo kuqala ngathi ngithola ukuthi ushonile, ngimtshela ubaba wabo ukuthi ushonile.
1: Once you

0: Yeah.
1: So ke njoba ngichazile kai kube nzima kanjalo ngokuthi nga enda phase ngibale ngaxi ngabale ngohlala emgaqweni.
0: Yes.
1: Yes, ngahlala emgaqweni.
0: Uphi uhlala kuphi emgaqweni manje?
1: EPort Edward, cause yona ndawo yak yona ndawo yakhelene kakhulu le ndawo singakuyona.
0: Yeah.
1: Yes, ngahlala ke EPort Edward, ukuhlala kwami EPort Edward ke kwakhona ubhuti nje wanginothisayo waye security lo bhuti. Wayesebenza ka Chapo before kusakhona ama security u Chapo. Waye weza kumina lo bhuti lwaye. Wangibuza ukuthi kwenzakalani ngamchazela ukuthi inkingi isemuva ekhaya. Kuka nje. Wase ngithatha engisondelanisa ne-shelter kwakuthiwa i-Timber Club. So ngaphapha kanjalo ngihlala e-shelterini. Ngabuyela nasesikoleni. Ngoba lo bangami nje aphansi ngawaqala kona kuThongase. Thongase Primary School. Ngafunda. Ngahlala nje e-shelterini isikhathi eside. Kwangokuthi ke uma ngihlele e-shelterini kwafika isikhathi la kufuneke phela ke iminyaka yami yokuhlala. Isiya ngokusondela. Kwase kubakhona nje uthisha engangifunda kule sikole engangifunda sona eThongase. Wakuthi Mrs. Maqwetho wangithatha nje wangisondeza nje kwakhe. Ufike wangihlalisa ngafila futhi ngafika ngaba yingane ngahlonipha. Naye engithathisa nje okwengane zakhe. Kwakhona ke lento elike ingihluphe ukuthi hayi ngeke I need into efana neclosure. Ake ngigibele listing sisondelane no mama ongizalayo for ukuthi angichazele ukuthi kahle kahle yini edala ukuthi kuze kwenzeke yonke lento ukuthi ubaba singakwazi ukumfihla manje ngaleso sikhathi futhi umuntu wayeseqala ukuba mdala even ID ngangakwazi ukuthi ke ngiye home affairs ngiyozenzela ngase ngifonela kugogo ke lo ngabe ngihlala kuyena ngamchazela igogo nginenkinga la kanje ngicela ukubuya. Awa umuntu uthi gogo hayi nobuya vele ngizihlalela ngedwa mntanami and umuntu ongakwazi ukuhamba ke
0: ugogo uphi ke lo
1: ulaye. Yes, ugogo emachobeni.
0: Usuyabuya ke manje ke?
1: Yes, sengiyabuya manje. So then ke ngabuya ke ngahlala futhi nogogo. Umuntu uthi hayi ngeke salise ushintsha nesikole ngoba vele njoba ngiyiwani sengimdala sengenzeka noma yini manje sengiqina nje ukuvele ngelinye ilanga kuthiwa ngithule ngingatholakali yabo. Hayi sasizwana yena ugogo waseke ngilanda izinto ngase ngimuvela isithanda imfundo esikoleni. Ngase ngiqhubeka ke namabanga amaphezulu. At the time ngifika kugogo ngangenza like uma grade 11 hayi ke. Ngahlala nogogo ngafika ka matric. Manje ke inkinga ke iqala la ekuthenini ke baba. Uma ngika matikuletsheni angikwazi phela ukuthi ngiqhubeke nezivivinyo zami sika December ngesimo sokuthi i-ID anginayo and akekho umuntu okhona oseduzane ongangilekelela ukuthi ngikwazi ukuthi ngithole uma ngoba akatholakali umuntu ongatholakali uma umbheka ukhonjwe endaweni ey'ningi. Hhayi ke ngiphusheka unyaka lo ungangivuma okuqala hhayi ngibekezele ngiphinde futhi ngithi ukuthi ngiyozama unyaka futhi omunye wesibili esikoleni hhayi ngize ngidecide ngithi hayi futhi isikole iyona nto engangingadalelwa ngayona nje ngiphelele nayo ithemba ngi-drop out kanjalo esikoleni.
0: Yile ndaba ye-ID le kulimaza kakhulu.
1: Yes, indaba ye-ID because angikwazi ukulokhuzana ukuthi ngizenzelayo. Ngimfune ke nangumama ngimfunayo ngingamtholi still. Ngiphile ke baba ngokubamba amatoho ke ngiphile ngokubamba amatoho. Hayi ngize ngidecide ukuthi hayi man ake ngiqale into efana ne-clothing brand. Mhlambe wona amasente angaqhamuka ke lapha nalapha hayi ke ngiqaleke into efana ne-clothing brand ke ngizame ngangilengizame ngingena futhi ngenza no-door to door ngikhuluma nabantu ngema-rank ngicela abantu ama-taxi drivers ukuthi ngicela ngisupport kune-branding engiyenzayo nje ngichaze ngase baba ngafikelwa yinto ewukuthi hayi man wathifuke umuntu uNkulunkulu uyambusisa ngomsebenzi yini angayenza ukubuyisela back to the community. Nhlanhla leyo uNkulunkulu ke wanginika umsebenzi ngangisebenza ka-MHL kumhlophe holdings legal services owudila kakhulu nabameli kanye nento eyifana nomshwalense wokungcwaba. Hayi ke ngasebenza nje khona ngalikeke ngisave lowo masenti ngase ngidecide ukuthi okay right ngoba sekune-branding ngala sekunomsebenzi futhi ngala ake

0: ngiqoqa nje imadlanyana encanyana ngengithenge nje icathulo ngihambe ngiyonikele esikoleni. Hayi ke ngase ngenza nje kanjalo baba. Kwase kuhamba ke isikhathi ke njengoba ngisho ukuthi kule minyaka lesibuya kuyona nje. Hayi ke umuntu ke kulonyaka last year wabuya ke womuntu obuyayo ozekhaya wahlala phansi ngasasebenzi. Hayi ke ngazama nami ukuphusha kwakwanzima ngase ngidecide ukuthi naye man. Ikhona indlela engingenza ngayo as much as ngizobe ngisacrifice ngempilo yami nangesikhathi sami ngiswele ngishiye ingubo zami ngilale emgaqweni. Ake ngiyenze into efana nale ngiye kwi-South Africa ngoba njengoba ngiwumuntu omusha angiyena wase-Eastern Cape kuphela nasentuzuma kepha-ke ngumuntu wase-South Africa. Ngase-ke baba-ke ngidecide ukuthi no let me make i-walk ezobuzwa ngo-200 kilometers. Walking with faith and vision. So ngakholwa ke baba ke njoba ngisho ukuthi ngithi faith and vision. Ngase ke ngithula ke vision yami umhlaba wonke ke njoba ade ngi trend enkundleni zokuxhumana. As much as hey bekungekho lula bekunzima. Yebo.
1: So inhloso ekhulu yale walk bekuyini?
0: Bekuwukuthi nje baba ngiraise ama funds towards ukuthi ngiphinde iprogram yami le yokunikela ey'koleni iqhubeke baba ingapheli. Also futhi ngikhulise negama le branding yami.
1: Okay, alright.
0: Yeah.
1: Wayihlela ke wayiqala ke iwalk uqale ngolesingaki?
0: Ngiqale ngomsombululo lesibuya kona.
1: Okay, sithathe lapho ke. Wasuka la eThekwini, uqale la eThekwini angithi.
0: Yes, baba.
1: Ungena ngo-M4 ngazuthi ubheke usubheke South Coast manje ubheke emlazi umgwaqo lo. Yes.
0: Yes.
1: Yeah.
0: Hey. Ake ngiqale baba ngicacise lokhu kuyihlele then mase ke ngiqale kudaba yebo. Ekuyihleleni kwami ke yonke lento ngoba ngiqale ngo-February ukuhlela into efana nale. Bekungekho lula. Bekunzima. Bekune negativity phakathi kwangangokuthi most abantu abaningi bengicela ukuthi ngicela bangilulele isandla for what ukuthi iprogram ibe impumelelo. Angeke ngisho ukuthi bebengangithathi serious but kubona bekuyinto entsha engajwayelekile ukuthi umuntu angayenza special umncane njenganami. So ke saqala ke on umsombuluko. Ngoba bekungekho lula nami sengisebenzisa inkani ke. Hey umuntu ke waba nento ke emvelele on Monday kusuku lami nje lokuqala ngahlaselwa abantu bangaphandle ngesimo sokuthi bebebona iflag ebengiliphethe ngoba kuyona yonke le ndlela ngihamba bephethe iflag ngirepresenta in South Africa noma bekuyindlela yokwenza ukuthi abantu kube lula ukuthi bangirecognize emgaqweni ngalo leli flag. Ngase nje ngihlaselwa abantu bokufika.
1: Bakuhlasela kuphi?
0: Ngihamba ku-N4 ngibheke to what's called to South Coast njalo.
1: Oh ngase siphingi wase airport endalo
0: mawudlala kulezo zindawo lezo. So ke bangibamba kanjalo ke bangishaya cause I was on TikTok ngilive for ukuthi abantu bakwazi ukubona ukuthi okay right sengiyasuka eThekwini nama updates nje into kanjalo. Bangiphuca ifoni bayishaya phansi ya cracker kanjalo ke.
1: Ushawelani manje?
0: Ngokusho kwabo baba babengibuza ukuthi ngiyimashini ngathi mina no angiyona imashini ngihamba ngolunye uhlelo. Bathi ngiqamba amanga ke ngase ngilimala kanjalo ngase ngishakani ngase ngilwa ngase ngizama nami ukuthi ngizilwele ke ngase ngilimala ke edulweni. Kwase kubanzi imali for uhambo lami ngoba ngiyawokha phela nangisebenzisa zona lezi nyawo.
1: Usaqala njengamanje usubhiyana nalesi simo. Bangaki laba bantu bokuhamba bakuhlaselayo?
0: Bebebawu-4.
1: Bebehamba ngenyawo bona?
0: Yes, bebehamba ngenyawo begudla nje umgwaqo. Begudla nje umgwaqo.
1: Okusho ukuthi mhlawumbe yile genge ibuye ihambe khona la mhlawumbe abanye labagqashule iy'ntambo lezi ngiyacabanga amakhebuli.
0: Ngingasho kanje. Yes, ngingasho kanjalo baba ngoba ukubukeka kwabo ifu umuntu ngingabazi ngiqala nokubabona mina ngangizibonela amaphara ngoba ngangisengitshela ukuthi engabanjwa ngenkunzi kanti akuzukwenzeka into efana nalo ngizohlukunyezwa abantu bokuhamba. Ngizohlukunyezwa abantu bokuhamba.
1: Waze wasizwa yini ke?
0: Eh ngikhona enye insizwa esho ukuthi yanothisa yangibona ehamba nge-truck yona.

0: ebuya back izanga se
1: Thekwini.
0: Yes, izanga ko ngako Thekwini yasijika sithi hayi ngeke man. Ngeke nanga umuntu ehlaselwa yahamba yojika yabuya kangishayela ihuthi ke bangidedela kanjalo because unensizwa nje ayingimele ngokhiya emqaleni. Bangidedela kanjalo ke sebabaleka. Yasithi lensizwa no ngase ngiyasibuza ukuthi ngihamba ngani asengichazela sithi ngoba ngidala i-traffic la. Ngicela ukuye ngihambe insizwa kithi ngizozama ukuthi ke along the way ngiqhumela abantu abazobe deliver okanye ama truck or truck driver abanye abazobe hamba le ndlela behamba ukuthi ngicela bangigadele bene emgaqweni.
1: Yes.
0: Yes, hayi ke kwaba into kanjalo hayi ngigadotoba kunyawo lona lobuhlungu. Ngoba i-program yami ukuyihlela kwayo yayithi at least a day angimanage ukuhamba into e close to 20 kilometers ukuze ngikwazi umzimba ukuthi urest eke nayo yonke le nto leyo.
1: Mhm.
0: Hayi ke nganxenga ubona lo 20 kilometers wami ukuthi hayi man uphela halfway and inala akopoli station la uphela khona ngase ngingena ku Google ngase ngibheka indawo esondlene nale ndawo engikuyona ngiyabheka omanzi mdodi police station hey kukude man I still have 10 kilometers ekufuna ngihambe nonyawo alifuni hayi ngibekezele baba hayi ngxenge ngize ngiyofika ke todi manzi mdodi ke police station hayi ke uma ngifika nje khona ngichaza udaba lami ngihamba ngalo hayi boma police avela be surprised futhi angamukela baba anginika ne boardroom uyabathi hayi no uzothatha lo mata lo ndlale khona la ulale uvuke kuseni futhi uphinde uqhubene nohambo lakho hayi nangempela nje ngalala nje ngakhululeka manje efike ezongicheck u safe right kupha kukho ubuhlungu edolweni nje ukuthi ulimele ngithi hayi no kubuhlungu kabe ngizamela into esifana nama painkillers vele nambe kukhona benginako bengiphethe ngoba i-first aid ngangiyithengile nginayo hayi ngikhiphe lokho nginako hayi ngiphuze nami hayi futhi ngo day 2 ngoba etodi ngavuka nje kuseni etodi ngavuka around wabo 4 sekusuku lesibili hayi ke ngingena umgwaqo still udolo isabuhlungu kodwa ke yona kusafani njengayizolo hayi ke ngincenge ngidlule Scottsburg. Ngidlule Scottsburg. Ngisese ngisesenta la eScottsburg. Into engumakhelwane wami eParkrini eseduzane. Hey, luqala unyawo ayilulu vele livale. Hayi, ngibona ukuthi hayi ke ngeke ngisakwazi ukukhava ke manje ke eParkrini ngoba ngisesenta nani esenta neScottsburg. Endibuyele emuva back ubuye eScottsburg angizokwazi ukwenza. La lo ngumgwaqo ke kunama drains la lawa a control amanzi hey manje ngiyabheka hayi vele ngelinet ngibheke ke ngibheke hayi bo ngenhlahla ngithola i drain hayi ngithola i drain hayi ke ngibheke lapho khona lesihlahla lesilomuthi lo oxosha izinyoka umsuzwane
1: yeah
0: ngithi manje ngiyabheka la una unomsuzwane hayi ngiqhephula umsuzwane ngubekela ema side la ngizolala khona ngidlala i sleeping bag sami hayi ke
1: umsuzwane uqhephulelani mawubeka ngifuna abaleli bayithole lento kungani wenze lokho
0: ugogo lo ube ngihlala kuyena kudala ngoba umuntu obezisaba izinyoka wayethi umsuzwane uxosha izinyoka into enephunga even umaskito ngoba unephunga elibe liza kabi so ngaqhephula wona ke ngawundlala ke la ngalala hayi ke ngavuka ekusini hayi bo idolo ngoba ngangilale ngikhulekile lapho ngile ngithe nje eyinkosi ngicela ungigcine ngingowakho ngikhumbule nawe hayi ke ngalala ke hayi ngavuka ekuseni hayi bo idola hayi nokho kuyanyatheleka kuzohambeka ngakwazi ke baba ukumanager ukusuka from khona lapho kade ngikhona between iParkrini neScottsburg ngaze ngayofika eHeberdeen hayi ngihamba ke sengiyaqala ke lapho ke phela angithi ngibonga kakhulu kubhuti uMandla Chris udlale indima enkulu
1: oh yes
0: kulo hambo lwami engiphosta futhi nje ngokungethemba ngoba abantu abaningi ebengixhumana nabo bebengathembi ukuthi ngase kwenzeka abana maphiji amakhulu kodwa yena nje wavele nje wangiphosta nje ngabonwa abantu
1: sengiqalile ke
0: yes wangisupporta baba sengiqalile ke phela abantu sebeyangazi sebeyangibona phela ohambeni lami hayi ke nako umthwalume sebeyaqala bayangibuza ku Facebook uhamba phi ngisho ukuthi hayi ngihamba la nabo driver bama truck hayi bontoti ukuphi sikubonile izolo uhamba ngako toti ngisho ukuthi ngikuphi sebeyama ke nabo ke bayazama ukungilekelela ngezinto ezifana namanzi nento ukuthi ngikwazi ukuthi ngithole into okuhle hayi ke mangifike emthwalweni.

0: choice ngoba isitole sikhona njengala sivuliwe isona lesi and ophaqa ngiyabadinga ngoba umuntu unyelile akusahambeki even angetiko
1: emvalo kokwalala kuphi ke
0: yes ngahamba ke baba ke ngazama ukunxenga ke ngangena eShepstone phakathi onhlahla lewe kahlangabezwa uyiwona umzamba association usihlalo wakhona ezocheck ukuthi yini engingashoda ngayo ngizolalaphi hayi ngichaza ukuthi ngizolalaphi bazama ukungibukhela cause iemi yayithi ke mangisuka from Shepstone ngathi ngoba ngafika around ngabo 3 ngizohamba ngiyolalela ePort Edward so bazama ukuthi angibukhele ke ePort Edward usihlalo wakhona owaye umzamba association hayi ke ngancenga ke baba ayinganxenga washo ukuthi unyawo liyanqaba washo ukuthi ngikanti ke neside FET college ingadile la ndlela enilike ibuzo ukuthi usukuphi ndoda kwenzakalani owafuna amanzi into efana njengalezo uyabo hayi ke ekwanzima kwanzima ngokuthi ke khona omunye ubhuti osebenza khona omakhelwane wami la hayi wafika wa driver for emsebenzini wafika wazongi escorter wakwazi ukuthi ngirabheke nonyawo ngoba wayehamba nomunye usisi one nto engathi spy market eShepstone eShepstone ngamoya ngaseshile ekwazi ukuthi umuntu amasajwe kaye wafika kwazi ukuchecka ukuthi unyawo lwami lu right yini wangithinta-thinta lapho nalapha hayi ngaqhubeka ke baba noma kunzima hayi le ndoda ibiki esikhothile la ngaze ngayofika eshili la ngalalela khona ma ngifika eshili eyi sekumnyama like sengibheka nendawo ke manje ke hayi le ndoda yavele i-site civet college yathi no ndoda awuyolala ema-ofisini wethu ungayithola indawo ukuthi ukwazi ukuthi ulale khona and then uvuke ekuseni ke unyathele ngonyawo hayi ke nangempela ke ngalalela khona ema-ofisini abo ngavuka ekuseni nje kakhulu futhi ngoba ingabo-5 ngase nginyathele umgwaqo eyi ngancenga te ngisithule insizwa le enepheji lapha kufacebook ekuthiwa u-our south coast yangifonela yabuza ukuthi ngizobe ngihambaphi ngayitshela ukuthi hayi no ngizobe ngihamba ngiseshele ngizovuka ekuseni ngihambele ngakomagethi yathi no hayi alright ayikho inkinga ngathi nje ngingakafiki ngisho sengidlule emalaba sengi-approach-a yona nje ilokhuzana imagethi yangibona yashuthi le nsizwa ivele iza kumina-ke yase iyehle etekisini yase ngitshela kuthi yendoda eyi imina lo ayi ngajabula kakhulu baba ngoba uyena-ke futhi umuntu wayesengigadile kakhulu ngekhamera ngoba ezinye izinto asengakwazi ukuyiphosta ngenxa yokuthi ifoni yami ilimele ngakwazi ukufika emagethi ngafika emagethi futhi ekuseni emagethi ngafika around yobo-9 ngoba ngasuka ekuseni kakhulu eshile hhayi ke ngakwazi-ke ukumenenja-ke baba usuku lesi-4 ngakwazi-ke baba kukumenenja kuthi ukwazi ukuthi ngisuke esheshele up until ngize ngiyofika e-Eastern Cape which is i-casino le ngafikela kuyona waphinde usihlalo wayemzamba association wangilekelela kakhulu ngendawo ukuthi ngikwazi ukuthi ngifihle ikhanda ngiyabonga ngabonga futhi namanje ngisabonga ngibonga ngiyangcongcoza kakhulu hey kwayi challenge ke baba ukulala ke phela umzimba usukhathele ke ke hey sengizama ukuthi ngithole namanzi
1: akezeki futhi ungagezi indawo
0: hey angigagezi indawo phela kuphela u5 days angigezile ngizogeza ngosuku la us5 phela hayi ngalala ke ke ngazama ukuthi ke ngithole nezinto ezifana no-rubbing stuff and nomzimba wawusuthola ukukhululeka ngoba sengithole into indawo enombhede ngoba sonke lesikhathi bengithothi ngilala emabhentshini ngilala phansi yabo ngemadrenini kuze ngikwazi ukulokhuzana phela hayi-ke ngavuka-ke ekuseni izolo baba izolo hayi-ke ngase ngikhaba-ke sengibheke khona-ke embizane njengoba kuyindawo yami engizovala kuyona umcimbi hhayi ngase ngincenga-ke
1: embizane ufika sikhathini
0: ebhizane ngifike njengoba dingisho ukuthi it was u-4 kuyoshaya wona u-5 hhayi-ke ngincenge-ke nabantu-ke ke baba-ke sebeyaqala-ke bangifollow especially abantu-ke ngiyabonga kakhulu kubantu ade bengilandela from kwi-page la Butmandla and kwi-page la our south coast wathuka i-page lami ukuthi balike be-check ukuthi nguphi because bebe

0: ngiphakamise i-reaction yesinti yonke into yahamba ezifo angifundanga. Ngiyaqala i-feelings ngiyabuya njengoba injalo. I-exam ngacishe ngangayiqeda ngoba nganikezwa i-extra time yokuthi ngiqedeke. So lephele iphepha ngiqhubeke namanye ama-exam but besenginakho vele ukuthi vele ngezimangisala ibuye leyo-reaction yonyaka wengane esini yabona nje. So ngabekezela ngoba inhloso yami bokungasiphinde isikole. Kuthe ngo-March kuwona unyaka kwakungumhla-14 ngo-3 ngezwa imihelo. So kuye kuthiwe-ke imihelo ijwayele ukuthi umuntu ayize mawukuthi ingane yomfana noma inenwele ey'ningi. So ngayizwa nanokuthi mama sezi behlala nathi amantombazane sichilele ukuthi izi ey'nene kanjena yini oyizwayo yabona nje yonke into ngase nginabo ukwazi ngayo. So ngachaa ngabavusa ngabatshela ukuthi ngizwa into ekanjani kwathiwa hhayi mhlampe into edlulayo washawo ez ngasho ngathi yati enakengile kwathiwa ayi ma ukuthi uyasikwazisisa shouthi ingane uzozala ekhaya. Ngibekezele angisebenzi akunayo imali yokuqashela imoto konke kulele kufona njengabantu abangikhulisile. So ngibekezele ngibekezele ngiyenza ukuthi umsizi iyaqina loko okokuthi ayaqina-ke manje inhlunga beyeyivuvuleki kwaze kwashaw 12 ma kushaw 12 ngikhulumela nathi bekhale betatazele haw ubungasho ngangiphikasiko ngisho ntani ngishide esiqaleni ukuthi ngiyasiko nangiziva. Umama-ke yena futhi wayeangithi uyisala ngiyena ngekhanda yabona nje kwangavumisi ukuthi endlini yabona nje like umuntu angazi ngizothi kanjani kodwa nje wayengikho isimo sakhe khona nje sengiqhumela amanzi yabona nje angazi kengingafike khona lento emkhazamisayo emqondweni. So bazamunjelela imoto bantshela ukuthi ambekezele ngoba ingane nike yafa shouthi nanibonele ngisendawo ezohlala kuyona bamgoba esibhedlela. Ngabekezela-ke lowo ma-hour imoto ongayithula ngo-3 kwafika umshaya uphasi kahle kahle. So vele ngiphumile endlini nje isike siqhumile ukuthi angiduduze nje ngiyiduduze nami ngoba ngase ngizithiyeza kepha ngizokubithi nje hhayi ukufa kwendani ukuhamba kwakho ungafulatheli bekemo. So ngabekezela ngidale ngiqinisa umzimba ngizukuthi kahle kahle lento engaphakathi ngiphuma aqhule ngabekezela khona kunjalo. Kuthe kwenziwa ekhasini laphuma ikhadi lengane umuntu owayehleli nami ngemuva kwemoto kwakomama nami uyena nkosami owayebe ngemilenze yami kungeshanisa imilenze ngivumbula ngigane khumbula uko kwakuthini yonke leyo nto leyo. So nami-ke ngokwazi ukuthi akukho le ngayakhona ngaqhubeka ngabekezela yize iy'nhlungu zibe zingangivumela ukuthi ngibekezele ngoba kwakungasekho kimi ukuthi ngilawule umzimba kwasekuyibona ey'lawulayo. Ngaqhubeka ngabekezela ngaze ngafika ula engathi mangena egeyithini ngisha kanti ingane kwangasabekezeleli zilutho yonke into yayithiwe ngisahalela.
1: Okay, ngenxa yesikhathi ngenzela indaba yesikhathi sisalele 2 minutes njengamanje wagcina ufikile esibhedlela wabelethakhe wabelethela endleleni kodwa ingane iyaphila. Emva kwesikhathi kwenzekalani?
0: Ugogo wangena wathi ngisemtisha walo wabuka ingane nje somuntu oyishekelayo ongenankinga ndawo wathi ndizibona kuzakuba ngoba noma ikhaya ngoba umama wakhe uzame ngawo wonke amandla ukumkhipha kodwa wala.

0: lokho kade lenqabela ukuthi ungayi emaphoyiseni ungayi esibhedlela uziyasikwa yonke lento nje ufa ugcina ingane useyena oseqamba futhi igama ukuthi ingane izoba ubani yes emva kwalokho
1: kwamele ukuthi ngesonto mhlawumbe isidingo ngibeke ekhaya so njengenjwayelo-ke bangbengisekeyini indwa engangelela kuyona kwa-right le kwabuwasazonke itinamali inkinga yaqala ekweni kwenkaba yengane bantu ukuthi ukuthenibaliyithala kubo ngihambe ngukhanazi yokube ngiqinisa umhlanje angalithi kugazi amanje anginawo kanti aze bengiyeke nento yokufuza yokubuyisa manje into efana nama-hip so
0: ngizocela ukwenzela kanje kwa ngenzela nesikhathi uthe uma suqeda ubuyile ubelethi ugogo uyakuthuma uthwalisa imigqomo hamba okha amanzi hamba enza yonke into useweekhi njalo ngaleso sikhathi useneweekhi ngicela sidluleke yonke into yonke okuningi bengizama ukuvezela abalalethi ugogo ubekuyena ade ihamba phambili kwagcina kutholakalile ukuthi lo muntu njengoba ureshiwe nje ureshwe umalume wala ekhaya angithi lesi sigebe engade kuthiwa ungeniwe buhambe bonke umuntu wala ozalwa uyena ugogo lo mase kuvela lokho ke usuthola kwavula icala ngithi uboshiwe ke lo malume ke njengamanje usegwetshiwe noma akagwetshwa
1: ngizokhandixolisa yilapho ngangisizephakamisa umqondo wokuthi
0: ubengakagwetshwa okay so usuthola ukuthini-ke manje-ke wena ubuwazi ukuthi isekhaya la ukhulele khona bathini ma bekutshena manje-ke
1: ngizothini isimo asamukeleki kepha-ke ntodaayo-ke umama ekhulumi bani wanginika amaklozi nezinto ey'ningi ngoba sasesimesethini angichazele ukuthi ngelinanga kofika nje isimo la oyobona khona ukuthi imindeni kwesinye isikhathi kuyenzeka ukukhulise kungasiyena omunye wabo mhlawumbe kuyenzeka futhi bekukhulise ngoba nakho befuna ukuseziyindlu seyithile ngawe angazi ukuthi futhi nganomnaki indlela ayikhuluma ngayo because ngasengibane nje ukuthi hhayi uma mingayikhulumile yabo kanti yena uvuke amaklosi ukuthi ma kufika umzima understand ukuthi yonke le nto le akusiyona into engathi mhlawumbe intsha into vele
0: so sebeyakuvezela ukuthi njengoba wena ubucathi kini la akukhona kini la watholwa wena sonke lesi sikhathi ubucaba ukuthi kini la kanti akukhona kini uyingane yathola so umalume njengoba enza nje egrapha nje kushouthi bayikhokiselela bona ukuthi wena uyingane eyathola sebekhulisile sebekubona ukuthi fanele kube bayikhokhele ngokuthi umalume alale nawe no siyabonga kakhulu bengifuna ukuthi ngiliveze udaba kubalaleli bayizwe inkinga obhekene nayo ingane njengamanje ikhona-ke ingane-ke njengoba lo umalume esenkantolo kunamazi awashilo kuwena njengoba eboshiwe utheni kuwena
1: angakawisho so phela icala walibona futhi-ke nje nkosi yami angizange ngizengamisho ukumbona nje
0: utheni
1: ayikho into ayishilele make ngibona
0: okay ubani othe ingane ma uyigcina ingane ingane wenze sure ukuthi ushiye ekhaya
1: ugogo
0: ugogo othe le ingane yala ekhaya uyishiye wena akaxolisile ugogo akasho lutho so yonke le nto ngokwenzeka kwayo ureshwa uthole ingane ufunda umatric bahamba bonke la ekhaya ibiplaniwe kulo musa wena ubungazi ukuthi akukhona kini khathi uthola manje ukuthi akukhona kini la no siyabonga kakhulu kulungile sisi bengifuna nje ukuthi abantu balale baveze ubunzima obuncane odlule kubona anoma ama-social worker asezongenelela njengamanje ufikile

Umzi ungesitheke intaba yaseziyoni singena kamlana njalo nje umzilankatha umayisho njalo ethi njengoba isenziwa emhlabeni yenziwa nasemazulwini siyethemba ukuthi intando ke iyenziwe emhlabeni njengoba izo ezulwini ku 0604807164 ngingathanda ukuthi ke ushayele ukuthi ke namhlanje ngomhla ka 6 kuSeptember okuyinyanga yamagugu noma kuthiwa inyanga yeheritage noma inyanga la siyibuyela khona esintwini sakithi la siqhaja siqhayisa khona ngobuthina noma ngobuyoni bethu ungasho ke wena la ukhona ukuthi cha shando kumnandi ukuba isayoni ngikhonze ebandleni lokuNkulunkulu uyongishaya udlula ngalokho namhlanje ukuthi cha ngiyayigqaja ngokuba isayoni ebandleni lasekhaya Exodus ngiyayigqaja ngokuba isayoni yabona usho njalo namhlanje if you are proud ngoba isayoni ngoba inyanga le yomkhosi okweshwama inyanga le esibuyela khona emasisweni noma la ibuyela khona kuthiwa yilowo nalowo wazala lwa eziyoni so uzodlula ngokuthi nje cha shandu mina ngisebandleni lenqaba yenkanyezi ngisebandle yabona uzoshona njalo.

0: usezwini?
1: Hallelujah, njani bo baba?
0: Hayi bo inkosi.
1: Hayi uyangishaya ubaphewa la ngoswazi incane bethi lamakholwa anqibili la yawo sawotha.
0: Lawo ngelinye lawo.
1: Hayi andiyanda namhlanje nami ngithawe yiyona imvula.
0: Awu.
1: Ngiyanda.
0: Kodwa ngcono wena uThembi uthi inkonzo uzoyithola futhi angithi.
1: Yabo ngingavula iTV namhlanje ngaphinde ngayizwa intshumayelo ngingayile esontweni. Ngoba phela ngishaya yonke indawo. La ngisayeni ke vele ke mina esigqajayo ngobuyoni
0: bayo.
1: Ngiyakuthanda ukuba isayoni ngazalelwa khona
0: eTV. Uyofela khona futhi.
1: Awu ngiyofela khona. Kumnandi futhi ukuba isayoni ngoba ngiyaphila.
0: Esayoni.
1: Awu ngiyazibona baba mani khuluma nje ngobuyoni. Ngisuke ngiyabona isinto indaba.
0: Uyakitazeka.
1: Ngiyakitazeka. Uyazi mami yabo manje ingekho la ekhaya.
0: Ya.
1: Bavele bathi hayi kuthulekile umfenda ukho. Ukhambe noma ngiyaphula. Awu bandla uyabona nje mina nginomthendo wokuhlale ngipula ngihlale ngihlabelela ngaso sonke isikhathi ngihuba nje ngithi noma nje ingenalutho endlini ngihube ngimemeze uJehova ngithi inkosi wena uyazi ukuthi ungibekeleni la emhlabeni ngiyanina mina ngiyikhaya lokuthula ministries abafundisi bami ababhishop bami ubabumakhathini khona la ngakamkhabela ey'dalukeni bese kuba ubabumhlongo osesihlenga okuhlala la e-4 nabafundisi bami-ke abanye nomvangeli ungcobo mina nje ngithanda nje ukuba isayoni nakhona kumagugu lokhu lezi njengoba kumgubho kashala ngiyathanda futhi nakhona kodwa kakhulu kakhulu ngiyisayoni la engizalelwe khona.
0: Amen.
1: Ngiyabonga ngiqala nje ukuthi ngingabi usawoti ngoba ngizothumala ngibe sengilahlwa ngaphandle bese ngibazi ukuthi ngivuswa ngani kodwa nje angifuni ukuba usawoti kufanele sibanisane isikhanye ukuze sikhanyisele bonke abantu abasendlini ngingasibeki ngaphansi kwetafula. Ngiyabonga bobaba bani uhlengi wengcobo lo enombande endwedwe. Ngiyabonga
0: uNkulunkulu agcine uyezwa.
1: Siyabonga.
0: Ya ayike njengoba bengathi ngithembisile kumlaleli kodwa Nkosi yami

0: ngoba yiqiniso elikhona emhlabeni esiphila ngaphandle kwalo ukuthi indoda nendoda indoda inokuhlukumezeka nakho ikhona indoda nendoda edlula esimene esithize njengoba sikhuluma therefore uma ngabe sizofihla leliqiniso even iBhayibheli elikhuluma ngalo okuthi kushuthi nathi njengamakholwa njengabafundisi ayo ayiki impact esobe siyenzile ebandleni likaNkuluNkulu ngoba ibandle likaNkuluNkulu liyasidinga uJesu uke wathi kubafundi bakhe nangisho ukudla ngilambile bayabuza ukuthi iwobani ngoba Nkosi wawungekho uthi laba engingakwenzanga kuwo nakwenza kini so okuthi ke thina njengoba sikholwa kusekhona ilight kusekhona esesingakwenza kwi-society yakithi esinje i-society esiphila kuyo mfowethu Mthiya i-society eney'nkinga i-society enabantu abangenawo nembeza i-society yabantu ababulalayo i-society yabantu abaphelelwe ubuntu i-society yabantu abangenali kusasa uma ubheka ngendlela okuphilwa ngayo kodwa sizothi namhlanje lo uyedwa ongasizwa kodwa bese supply kubantu abawu 100 ukuthi akhona amadoda asengamela iqiniso akhona amadoda angathi let us not abuse one another mfowethu masingakhuluma iqiniso lithi amadoda amaningi asemajele namhlanje yingoba kwaswelakala iqiniso
1: lashoda
0: kunamadoda namhlanje angaphansi komhlaba aswela iqiniso kunamadoda namhlanje akuma drugs aswela iqiniso empilweni Mthiya uyamdinga umuntu ozomesaba
1: empilweni ey kwasho
0: uma ngabe uyindoda uphila ungenayo umuntu omesabayo usenkingi angithi mina ayikho indoda efanele iphile eSouth Africa ingenayo umuntu emesabayo ubona amanye amadoda athatha ama decisions ozuyibuza ukuthi bekundodana it's because kunabantu abaphila bengasabi umuntu and umuntu wesilisa ophile engasabi umuntu ezengasabi ngisho uNkulunkulu lo muntu uKrist so kubalulekile Mthiya ukuthi uma ngabe uyindoda akabe khona umuntu omesabayo
1: kubalekile uma uyindoda akabe khona umesabayo akunakuvalela khona khona ngicela ukukuzwisa yona angazi noma uyazi le

0: Umuzi ungesitheke intaba yasiziyoni ngikunika ithuba lokuthi ushaye ku 0604807164 ukuthi ke njengoba kuyinyanga yamagugu noma kuyinyanga ye heritage babuphewa njengomzalwane okhonza ebandleni lasiziyoni ikuphi wena oyiqhaja ngakho njengesayoni ikuphi nje wena uthi cha mina nje ukuba isayoni ngikuthanda ngalokhu ngalokhu ngalokhu ngalokhu 0604807164 mhlambe baphe ungasilekelela izinto mhlambe esithi njengezayoni izona esiqhatsha ngazo nawe njengomholi ukuthi cha lokhu eziyoli lokhu lokhu lokhu
1: into emnandi ezinye zazo esiyithandile ebuyonini bethu noma ekukholweni kwethu mhlambe singathi nje ekukholweni kwethu siqajile ngenhlonipho ebuyonini enye izinto lezi ephumelelise ubuyoni inhlonipho sibone kusinika ithuba lokubona ukwazi izinto kukhona izinto mhlambe ezinye zazo engeke ngithi ngeke isenzeka esingenzeka mangizwa abantwana lati sinabo labekhuluma ukuveza nje ukuthi ebandleni abakhonza kulo kusekhona abantwana abasabusisekile ngonkulunkulu ngokugcineka akwesithi nje eminyakeni ephambilini ikhona into ebinhle ebuyonini engicabanga ukuthi abantu abaningi yabaheha ngoba ubuyoni nobuntu nobuntu bomuntu la ngesizwe ngesizwe la evela khona bekunganyathelwa kodwa beqhakanjiswa ukuthi ngoba besifike sikholwe sizinhlanga ezahlukahlukene kodwa sibe sendaweni yokukholwa siyakuzwa ke namanje ukuthi abantwana ngithi bekufika isikhathi sokuthi lento yokugana nokuganana la khona obekuba khona izinto ezayibizwa ngokuthi kuyisethembiso kufike la khona kushadwa khona izinto lezi ekukholweni ezihambe ibanga elihle lokukhombisa ukuthi umuntu uyagcinwa eyisidalwa esisha egameni lokukholwa futhi naba bengakholwa babekwazi ukuyigcina ngoba bese kunomehluko umuntu esekholiwe sekunesambulo esithile esisuke sesivulelekile kuye masekuba khona ke ngezinto nje ndabezitha ezimnandi kodwa esezimkhuba nje wethu ekukholweni kodwa futhi omuhle ngoba eyunini sinomkhuba omuhle nje esiwuthandayo sonke asikho isiyoni esingakuthandi ukudressa siyakuthanda ukudressa and akuni lutho ukudressa futhi akukususa ukukholwa kodwa kuyimkhuba nje wasezayoni omuhle owafundwa nje ilowo ofundisa okumele simbonge ukuthi lo wafundisa lomkhuba ukudressa wenza into enhle ukuthi kube indlela yokuthi mawuyisayoni noma ngabe ungafika kuyiphi province ufike ungabi nenkinga yokuhlangana nabanye abazalwane kumkhuba omuhle sithi ke engathi ungefe umkhuba wento ethile eyodwa ke noma imbili ezihlanganisayo ezisenza ukuthi mase sihlangene sibe bahle kunento naseculweni kuneculo laseyona umlaleli iamen iamen mayisiculwa isivunywa noma ungaya kuliphizwe iyamhlanganisa uyo usiyoni imenze abe munye abumbane uzizwe futhi nawe ukuthi abona ke manje ngisesiyoni noma sebengashiya inkosi sihlangene kodwa mase kushiya iamen yila ufika ubone khona ukuthi hayibo lo muntu kahle kahle noma ngabe waphuma kithi sesimbona ehlukile yila ufika ubone khonto lo waphuma kithi siyoni lesi siyoni sakithi ngoba ubona ukunyakaza kwakhe ubone ukwenza kwakhe ukuthi lento uyayizwa ikuye ngizothi ke ubuyeni bakithi engathi zonke iyinhlaka ngokwahlukahlukana ngoba asikwazi ukusho ngendlela efanayo sonke ngoba siphila ngendlela eyiningi ezingafanani kodwa lokhu okusenza ukuthi sihlangane sibe ubuyoni hayi ukuvatha kodwa khona izinto zithu ezihlanganisayo ukuthi la esizizayoni la esiphila ubuyoni engathi singeyiyeke lezo zinto ukuhlalisana sikhule kumnandi kuhlanjulukwa izono zivunywa futhi zishiywa izinto lezi ezibe amagugu ethu ezayoni ukuthi ezayoni into ethile ayenziwa kusho usho ingane idlala wawuzwa kahle kuthiwa eziyoni ayidlingi ngulube ngoba kwakwaziyo ukuthi ezayoni kunezinto esiyigwemayo esingayihlanganisi nazo ngokwazi nokuhlonipha igama lobuyeni bethu nothi ngoba zizimbi kodwa ngoba sizahlukanisele ngoba endleleni wonke umuntu uyazahlukanisela indlela yakhe okumele aphile ngayo mase kuba moke mase wamukele kuKristu wathi uJesu uyinkosi umsindisi lakhona ke mase ivula incwadi bese uyabona ukuthi oh loku mina kungilungele loku akungilungelanga soke siyambonga kakhulu ubuyeni bakithi siyakubonga kakhulu nokubonga nje ukuthi ke siyigqaje makuthiwa iyoni ziyahlangana la kusuke ihlangana khona uyibone futhi ukuthi iholo liyagcwala kungabi khona umsindo zibumbane zenza into yazo enhle kwamagugu loku kithi ezayonini ukuthi singakiyeki ukuhlangana kusisuka eThekwini kuthiwa kuyo Newcastle kuyothandazwa kuyo amen kuyokwenziwa nje inkonzo kuqashwa amabhasi kuqashwa amatekisi asiko kokhokhelwa lutho kodwa siyogcwalisa nje ukuthi iyoni ziyahambelana iyoni ziyazwana iyoni ayixabani iyoni zinothando siyakuthanda lokho kuma kuthiwa emzini thizeni kunenkinga kuyagula kuphiliwe zihlangane nje iyoni kungonakele lutho ziye kulomuzi zifike ezithandaze kufike kusinda abantu abantu bambone uNkulunkulu bathabathe uhlaka labo bakhole ngoba lento yaseyiyoni enokubambisana kakhulu esithi ke masingakiyeki ukubambisana kakhulu iyoni ngoba thina siwumuzi ongesitheke intaba yaseZayoni kungakho namange sila sikuphakamisa ukuthi obuyonini bethu kwamagugethu masigqaje ngokubuyeni bethu ngokubambisana ngokukholwa ngokuzwana ngokuhlalisana singabi nokuxabana zingaveli izimpi phakathi kwethu lokho nje lokungisebenzi kusiqhubeka sikuveza esikuthandayo.

Uzi ungesitheke indaba yasizulu 0604807164 sixoxa indaba yokuba proud ngokuba isayoni ukuthi ke yindaba sibona amagugu noma indaba sibona sengathi uziyoni uhlabahlosile ngiyafisa ukusho lokho kuwena mlaleli ukuthi ke into nje eseqhulwini njengeziyoni noma njengesayoni ukuthi uma uyisayoni kuqala inkonzo ilenkonzo yenhlambuluko inkonzo yenhlambuluko ikusondeza kakhulu ebukhoneni bukaNkulunkulu. Enye yezinto zamagugu lezo ezikwenza ukuthi ukwazi ukuhlanza noma ukubhodla okusenhlizweni yakho ukutshela uNkulunkulu ukusho wena ukhuluma noNkulunkulu, uNkulunkulu ezwa iphimbo lakho ngoba uNkulunkulu uyafuna ukulizwa nokulazi iphimbo lakho ukhuluma naye. Ingakho kulencwadi engasenhla ethi ngibize ngosuku lwenhlupheko athi mina ngiyakukhulula wena uyakungidumi. Angithi yeso uNkulunkulu unginikeze mandate ofana uyenze uma uyiseva naye uzoyiseva eya. So enye yamagugu aseziyoni inkonzo yenhlambuluko ukuthi nje eziyoni uyahla uqala enkonzweni usuthe ukwehla umthwalo ya 0604807164 ngithi nje angivulele umnyango ukuthi yilowo nalowo azi ukuthi kambe ukuba isayoni kukusiza ngani noma kubaluleke ngani ukuba isayoni. Izinto lezo esithi ke masibuka thina njengezawona sithi ke ukuba ethiwa ongesiyoni wayoba yini.

0: Ngite mangupapa mangabu four. Ngaboni message phone ni. Mangtinga pege phone ni umtano ngufagelile imali. Uti mama ngizeluthe ngukaru NSFAS wabungenile. Bese ngithi mntanami ngiyabonga. Ngithe mangivuka ekuseni ngengayicabanga. Ngathake ngithathe okuncane kule mali ngingawuthenga ukari butter ngizomtshela yena. Ngahamba ngathi ngiyozama emishini eplaza. Mangithi ngiyozama emishini bazalwa makadoshe wagula ukudela abantu abakwethu. Wagula ukudela ukuze ngikwazi ukuzoma lapha phambi kwenu namhlanje ngizizwa ngingaba akunalo iqiniso uma ngaba ngingathula ngingathi ukuzofakaza. Nami izolo ngibuye ngangumama ofana nabanye omama endlini bese ngisaba ngisho ukubuka lezi ezincane iy'ngane ngoba engami ingane ngizibonga ukuthi azifani nezabanye kade kodwa ngathi ngelinye ilanga kuzolunga. Ngicela ukubonga engilosini, amen.
1: Zolane ngimela phambi kwenu nokufakazi esengibenzelwe yile ngilosi. Eyi bazalwane kuningi, mhlaka 1 January ngisuka la ekhaya enkonzweni ngomhla 31. Ngathi uma ngifika egcekeni kwami ngoba ngafika ngo-half past 8. Ngafika izitha zihlangene kamakhelwane zixoxa ngami. Zikhuluma straight yonke into eziyikuthanda ukuyikhuluma. Wazi wathi omunye uno-5 litre of poison. Eyi basho ukuthi ngilambile, ngathatha 2 slice ngadla. Bangena ekameleni ngasingolala futhi umprofeti singasuki namagqubu la. Ngathi mina ngithi ngiyalala kwangazisha endlini. Ngashuluka ikhanda ngavuka ngaphumela phandle ngadumisa ibhodo ngathi ake ngibaleke. Zasukuma zonke zahlakazeka sodwa samemeza mina sangibuza ukuthi ikade sibatshele ukuthi ngikhona labantu kanjani. Ngithi ngiyabonga wena ukubona nje izinto zenzeka ngale ndlela okwenza ngayo. Boke le ngilosi kamagadosha uphinde zangifaka amaphoyisa ngoJanuwari mhlaka 21 afika balindele ukuthi azongithatha engibopha. Afika amaphoyisa enza into eyenza phiqile ngangabona esegcwele endlini ngilele khombe ngezibhamu asho ukuthi hayi kunjani enza into ezoyenza angatholakali ukuthi angithatha. Bajika endleleni sabuya abuya ngishiye ekuseni ngathi kuyavuka nabo enhla komuzi bangibhekile ukuthi ngikhona noma ngiboshiwe. Ngahamba ngaye etohweni ngoba ngathola netoho lwale ngingasebenzi ngamhla 15 December. Babuye bathumela umuntu bazalwane akazongibuza ukuthi angiboshwanga nawe khona amaphoyisa afikela kwami. Shoba ngehla ngenyuka nje ngathi hayi angazi hambani wabuze police station. Bazalwane kuningi nje ngizothatha nje ukubonga kwale ngilosi. Ngibonge ngokwenzekeke ngomsomluko kuleli toho engilithole mhla 15. Ngathathwa ngise-Scott Bay, ngathathwa ngalethwa la ePennington khona la eThekwini eBytown. Khona ama-office akhona asemsebenzini lapho engisebenza khona bangixhumabele ngibangipromote. Ngolwesibili ngathi ngiyafika ekuseni kwathi hayi hamba ndoda sobuye sikubize akangazi kwenzakalani. Kade ngconywa izolo bangitshela bangenza permanent namhlanje ngagxoshwa ekuseni. Ngathi de kwenzakalani kwathi ngolwesithathu ngathi ngizozala imali yangangena. Ngolesine yangena ngolesine ngavuka ngolesine ngathi hayi ake ngiye la kwenziwa khona i-certificate zemshini ngize la ekhaya. Ngahlala etekisini ithese ligcwala itekisi shoda umuntu oyedwa ngaphinde ngadilika. Kade ngivuke ekuseni bazalwane nginephuphwana nje elincane vele ngaphupha edrobheni engazi ukuthi abantu bayangibalekela baningi ngumenyezo oyedwa mina ngiyabheka sengisele kedwa. Khona umuntu olele phansi mina ngibheka ukuthi ubani sengizofika khona imoto ilwe nami kuyangishayisa ngibaleke ngengala ngengala. Ayi ngithuke ngigcume ngiphaphama mina ngithi ngintambama ngolesine. Ngifonelwe ingane la emangosuthu ithi ishayiswe imoto bazalwane ivele yaqhama ngemuntu ngayazi ukuthi kwenzakaleni kodwa yangale imali. Ngiyabonga le nkilo sibazalwane.
2: Ngiyalela ingelosi uMakadoshi nobaba kwazimamane nebandla lonke egameni inkosi yami Jesu Kristu. Ngizobonga engelosini bazalwane imisebenzi engelosini engenzelayo nangeke ngisayibala ngaminye ngaminye ngenxa yesikhathi sokuyisona bazalwane ingenzela konke. Ngibonga ukuphila ingiphilisile
3: ngiyafire by force zonke iqhitho esemzimbeni wakho.